bambara go o khoma nata nata xka fm keke te khoto nce te kane mbori e ke go koma go isaya 45 verse 3 ke le ke te ke go tamate a ke nxa mate kane mango khama yom khama tsa a tswana ka tsiya tsoma nti te kombe ti tumora khara ti kane ra khara israel khara yo khara tsa tsone ka tsa dia ka tsiya tsora tsa a khora ti tsa tumora no a ke mi ate no nga makate kane ma tsa a tsiya te tsa khama tsiya te tsa khama a kwana ka tsa matsereta tsa tsone sika khama tsa a tsiya te no ange tsa tsone sika tsiya te no tsa tsiya go ngandie ta kha tsa khama a kwana ka mi go be he khotserto no ti de wate kane ma kate tsa tsiya go tswate tsa khama kom o sa tsa makareta ente tera private khano tsoma e de tsontse am go tse di tsane tse o ne sa kha angu ya de nem ayo sa tse o di mja mo ga jaro ka tema tim ko emki di doroko ta kwa angu ya de ke heng e na ke tsam ga tie tsharo kwa ta kwa tie kweng ka go tema nem emki da khang e tie kweng ya date di anwa ntara go khriya de ga mtswa mtsone tsa bontsha

0: Chai megam kowo lagi dak thiam tagi aha ki gang gang ge xkf em ngamona kowa bayung ki kam bungun ngau tlakla ya nghi wa fisak o ai direktorati wa ki thoma ki mafuki edek Adrian Johnson kaya kokubinga mantlanga komisi ya gi anwan Johnson mega duye mandaka dakhi angi kong onka chigdo ngwa komisi ai gan ta kae ka twik a ta spangro sing o ta ki ngut wayan ya hege kan kaun ai ke si gi sing me ka ti gi ta ka e si a kham sing ma si go khuna u gu gi ka aba yi a khangan Johnson me ka si gi gi ta ka la ka ke chi ga ngo ko gam gan e ki ngana kwa ngai e chi gi la ngang ku gi gi u gi ngo ka ka ya ng he wa la ka a i kwa wa Feroz Khan kawang kia tuwiri sin akhtin ya ki giyan. Johnson meka tisan aga krisi gising ka angku ki gie u Lieutenant General Dimisani Kumalo eke BMV engineer kao yang duye tanini polisa prakadir dinyo mkwela ya giya ka kunan. Lisu tek o ke Johannesburg kuna ke gani aga ngasi tanini lisu kwa teka egi ka anchipangi kao yi nga pick it up. Ai dri honor ti a tui tui ka ka e ti ko mo kon ho kon ti pangi panga ko ying a tu ng ko ka sing ku ka i ke ng i ke ge panga ka di ka ali ka ko chu ka khasi u ko chu di bi ke ti ge kha panga ta tu ng ka na khu si si ke kam i ka ku ge ka panga ke ng a ti ko ma ka ng he yuli si ge nga ye e ka ten ka le si kon ne to to ka ka i ka chu ka ki khanung Pick it up, mega gitang, the gitiko maga, si atu ogaki masiko gitiga ehe, si qua atisakwati tragi, gaba quati koman, da jango gitipangi pangak o gitimina komana kakam siki kuan, kanguyahana koya, and he was tipangi kong aiwa, temba magoda, geta kuki, yi si a kamsing oka isi grandham quati tragahana ukwa kano, gay divigatia tipangi. Kwadibi me yefro South Africa ngkoya nghiwa me yefro YLL Nigeria chidema aditina mega kapstati ke gani wofu kamyangwa nirintin ke akhostesi siki kong akan aditina mega gwe nga glaka ngi kongi kapstati kuna siki guta uke kenga kandeya kika nghi ya toa ki kamasiko chikli giyangole nga laka nge gwing waka ehe chi gege ku ke khamsin rima khurana yang ko ata ofu tenene sigi khunan ta ka ke chi gwin wa department yang abanalan se sakwa e ke aditiman ya ti thoyin kwa gya pangula ta ya ke si kwadiwi wa ya ke ngole kwa nga ke kama ta statu gege da ku ke khabeta aditima ka e si akta ya ke goloka ti gege ka pangula kwa ngole nga si ti gege ka khamsin ya tenene ang watu khanusin ta khanusin tenene ge ka kulang ngam ai fasin ti kwa ai honor tin season fierta mega ka wan a kumusela si ke demokratis republik ya nga Congo kai ka nga malaria ga yi gege ta kuke kawa Da ti kwa ai 300 days in de ke gani ka nga cham ngau si ke province angwa kwilu yi gege ta ko si ke wana ngwi ke khika tu chi singa si ku ke o wa ti kwa ke ngule ng aga laboratorium kuna ke ku bongi ka kla yangwa kin sasa me ka si ke kwa o ta ka ai ka ke dibi si ke yi si ke wana ngwa khika nga malaria jo department de chipangi panga khok de gi da ku ge khaiga ngwa ge a thaka ba ne u ga in malaria me ka ka e si ge kham sing ko ya ne o ko ya chi de thu da a kon khama ku e ge ngui ka nga i bo la ga ki ka ang tan wa chi thwa ai ne ho nor ti ke ngui ang kya mai nga ke ga ne ga ai si ga tam dui si ke Nguling siku ke gika wanan. Masika e gitina ke gangang ke XKFM kremko tenene dibita sa ngayin.
1: Tame teki akhe kam takuse. Faifu kharakwa menete nki no teobori a tui sarati afta kapunda. Oh, onersuk dektorati se aki hae. siki mborunga go hisanwe tangwarata ye tlokwe a tsa kamse idek tekiteke Andrea Johnson e koma a maglanda komisi siki siteta ti Johnson ge ti manda khaski ngo komisi kisi ye ko musupita teti tamagano a tsame tuwe te kwaga spatra ka kyanka eti aki tsa aeno a a tia musupina te ko to karatin si a kana eitai ku ano a mutitu atama te ko subetainta Johnson aki tsuni sa kha mboronga ka te si e an kiri di enlachting a kharahi i khave tatin khweki aki to ka ku jikwe ko haji sikwe a tsaitami ko kame mboronga a ta hono kwe a mboronga tamati o khata aki amboronga ki ti ka te si o ho hi khoni pa di o a aki ha a mestat intelligence ki jautai a firos ka and a 2018 kurisika Johnson aki ngo twaji a te ko uchata ti kwana aki kwa ku dangoji ki singo ko mte kwano lieutenant general Domisa Nikomalo ta hono ka ite hi BMV a jaota hi ko a tanka hi chacha na de procedure kaye ki de no mukwela atang ara a joroton kwena gwana mkha Johannesburg simtu an giam ki nyamo khata kana ji a kwere khate aki nge khwa 300 te sei ko jao kara go hin kwena pick it up the tweet track amski khana wa a khanye kha khati men jao kon kwena a ka ta kwano khana kya te khana jao ki ka kara kha ka ka dino khana te ko jao ta tshonye a tsam go yulim ki ina ka ka go ta tamano gwana mkha khana wo bre ti a ke garaji khaji a ka hi pick it up na khana ane ja swet kwa nge no a ke muteto ingoti kwa no muite no akanga ku kwa na ji teko kya inkara kuma iveta khana kya desgungi ango khan jao khuna ta khono manda ta hana ta ngo manda kha e khama ngo vyekiski nga khoita kuye khate kwe a ncin bomtsamo ke jao ka ikon khuna a temba mahuda aka tukwano akingo kwente ku kuroita tehi kusisa na hiyango kwenta tika kwe aji ngo ana brifu jitama teiko ngo kaya na ana muta tahono ana kusi nako jawo ukasie kuta kiareka kumporonga he meyofro South Africa wukuri ki tehi he tahono kake meyofro hel al Nigeria takite ki tzidima adichane ahe mwete kwa no kapsta tisu ostrik hufu ki asu kaye seiko nyekhentin akhistis ka chukunya kuita adi chane nga nge ti mduwe mki kapsta tike khoi ko kia uti kwa na bori kwaat kwa no ahe o muteto nga mwiki ya kwa ingi ya tinta mboro nga ahe mwete kwa no chukunya tingu chie mdi kuichao angu kata tink ete kara haa mtaika koma rema korana nkhostamango tsaudi ndweko a tweta ha department de balance saka kwe a taimati kwe a si akingo adichana ahem ngo khashi musika gwiko kyare ka itati stati hanao aninja a kati kwano ise adichana amite kwa kha ngare makonswete kwa aki kwa kwana ji khashu anja te ko hinye ngo kha mutitwe ka ngumushi oiki ngo teta tamano khashu aniki mpaparaji hambe te bolisu khiri oem 146 kwena nyamsana tink ye ngukuri siki Democratic Republic Congo ka malaria ka oti akingie kwa 300 days and kwe a mwete kwa no veste la kaya mkunda si kwilu siki ajwanga ya a woti kwe di trek ama tamaka aki kuiko kiaro iti khana ongusu laboratorium ki su o anga usinua kwe kwe udoro pasiu kinsasa ka no aki si kwe malaria a kwe di trek ama kitinta jo jawa kon kwena ake a kat kwa no nge jwanga si kwen a wo kwe ke hekam kwe aki ti hata malaria sinya makotek arati tsamswa ebola stamahano a go sakoka tlokongwe no a kingie kwa nye go nna re kwedi domi angie di mei ngwem ke north us ane a musu siki ada te u borete ya ya khir khir ngwan khabana ding ire no te bore cecego xka fm siki.

ke me samo so nga ke ke ta ke me ke wola ma e e ya kom ke chinte wolto mo so ye ma sa ti te e ta chi tin tin ngole angawi u ngole angawi u mta ke khawa kya na e la ki dube ke ke amo sa ke tu ngole ngawi han chi u se to to ha u ta khawa e ka ma sa ka ka ngole ngawi ta chi u si si ka tu tu ka ha chi u si si tu ta ka ka ka chi u si tu ta ka ha chi u si tu ta ha ko wa nam hunta ki wola ya em sira ki ma e back to school nam ki kon ki ta ki ma wasi ka de wen ai skola ta de wen ai skola chi sen de wen ai skola chi ke hi de we a tu hu khabre ki skola ka ka hu ma tu ka hi de wen ai nge ka ka ngawa de wen ai nge kwen ka ka gaya de wen ai nge kwen ka ka khula ka tu tu ka u jala ka ka ya a tu tu ka nga ka ya khwe ka ka kom u fa sa kula khule ka ka da wa unga wa skola mhunta ke kakewa na ta tatsama e wa ngungu aka tsam wa tsama e he mhangu ngubu hea ukuya gu ya kadewe hea ukuya gu hea sin tigisi ya ukofi maha o kadewe mhapanga kadewe ki tikhike he ye ati ya skola dewe toha gitoa skola ye ehekat eti dewe ke skola toha eti tohi dewe ke skola tete nga longi sanga e akawa duma tane ni mhangu ngubu tui tatane na ugu tatane na kadewe tatane na sin katesi matane maha uga tete ana watike mha ya kong hwa kwe ke wola e tete masa maso ya ke kan ike mke wola

olifan ta kike na ko di halima an ka awa ta ha bana ba te ko da ha ti dote bo ke ha ko ma ko di kana tsan isa mota ka ha.

0: Bamba bamba te wese na kwa mana radu ya kwana ta kwe kwe tina. Tita ni bela ingi program zikito se ya tatu angkaya te. Ni ingi to ati ditangwa aswere mago. Nti wese nika ingi ya hwata ka Peter no suta. Kao bamba wete wese na yoska ha.
1: Moro mi talisi ni ikotu ikotu adu. Ima ngheti nga ka ikala ka mika kwe ngkama kwea. Mitu da kwe kwa kama kweti simu, dati simu kala tam kang tani bela atanga kaju da zwa saa. Dati nga ka mika kwe ngkama kwea. Dama kwa tuisa kala mika emu kukala kati sumu angasa adama tu tani bela ngo ngati sumu angma saa.
2: Moro tani bela, mitu da jala da makala mtiti mama ngangom.
0: Ni hii ngeditangwe kumwate kako kwa mbeni mkosiki. Na wese ntuwe tose kwa avrusi ya kwatare ngeditango sikome. Kao tama nao kao avrusi ya kwatare tinyamu.
1: Mi mke pala pala tuwa nkatala nkaka ngu. Tama amata ke ngwa kimtalisi ngea tunu wiki pala pala ngwa mi.
0: Anu tseka atami ya tensu tinyamu kotako eisi nza kumu kasa. Anu gara tutu wa kotako kenye ngeesi ki beni. Karenke ham baskoro sika hama kunta na hama guyen ham khrun baskoro. Ta khumu nam baskoro rei ko nga sika hama kunwe. Na hama tan karan ngam beti. Ta man akiti kwi ham boronge hakaki. Beti, wo khasi blau baskoro khek yang kakle. Nu khen ngam be an khek ayate tam sika tum kuma mua gota go tuta mita. Ta homo na khai beti miya deke, tak lahove ahwe, tak lahove, khai kana na himki kuyate. Ta ko khai nga deke, atuna wikiri ate tamsika, tiki ako veke atiteko wikiri kukwe na seta. Nwe se ntwe radu eto kwa hana tatita kreke ditowe, hinkwe to zarawe, to prende ze, bapira kwazi ato lahove. Ta homo nu, anki ito nguwa kutako garawe, to ditango kweve, ntiku kuyate kwa ato gara, nanuto koma agu kwese na kha. Nuhike an avuwerde son tamiate tokia inkara gara a son tatohi a pat tatohi. To kokoro na gave kara gara ti kia inkara kom ti doate toko ma nyam oskiti minya tamsika kwe damsika. Nubeni ham khuru nbaskoro sika. Tahomo nubeti khasi blow mbaskoro sika. Nada timiate tamsika to aprende kwa sikita ma ata hi. Tama hiti yo wesento we te kwesna ha hinki kasenwe hivu wade entamiate. Ondla ikende skreifu tamiyate kuihe hinto te kasenwe hinki. Na tamiyate kwe ankaratwen kwe nako makleke kwe kwe atamiyate wesentwe. Nte nyamka vuwardehe bal tamiyate. Tiklange nu akatohi bie a yal bal. Te tamka vuwarde bed. Ata kwan te klange sa bie iye die bed. Takono te derde vuwarde uner hok. Hinti yo te klanga wa hok tamiyate kuihe.
1: Ha, o, ka, hok.
0: Ta homun aki yaate ngikui hunder tak uiyate ye. Hambe en te ko. Klanga inu hambe to koma aka guwe to dier makar ka gu into teho. Ta ko tenta hen khe aki hinive.
2: Ha, iye, en, hen.
0: Te, akuye to avuarde te he kas tamiyate.
2: Tane bela mvorda la bukhari ngawa ka, ta kakwakle kaga gwitam, ka, a, es, kas.
0: An karatwen Peter, aki takia inkara miya. Nu angi Afrikan zisika hiki miite ni hita megowe. Hir lur akarfe ons, ended bekhen metaka. Angi tomu katwe, anza hiki teng, hautue ngiere tame hintaha te mingat, anza hiki teng, unyate hautue. Nu aki inklangi he nyamate kaska. Nangye akar tamiyate kuye klanga itenu. Ka, a, er, kar. Tan ez da roni rot. Akwe ne er sika nyamateve aki. Nu, te gwisa a rot tamiyate kuye. Er, ue, tie, rot. Tahumun ata ntimu ate. Nu ata kwanu tsa zaozi yoka tsa kunya kwa tsa yofro he kien karatsa merke ha. Nu angi ata natami ingu kwe damsika. Er sika nyam enu rech tamiyate kuye. Er iye khye rech. Nu kung towe ay sika nyo towe te ata kwan hisa ngin e. To kwa na ato koma manako to kwa na ato kaw. To kwa na aki agara kakozi akha. Tako anak ngama na ta akatemiya tereta. Kwa na kitede wako inka ngama gun akatota matomuna wana kienkara gara tereta. Na kwa na aprende ziki nyate kwe. Ntoyi Juana sialfo ga avuade dia garata hanamba pira twasiki. Ntenya makotako aprende twazi a taken of ute garasa. Tamanti muate kwan a tewe o guve tam sikwana siki. Te yaha ata herian. Nwesen doeti do wate kwan hin a programmet an kara komno an kara kwesen tokoma asakia te tamenu te tam sikazawa kono te tamen giehwa. Nunya kotako erena goti a te koma avene ngana khurina go tata ngana goti gavana gato ngama go kwane tsam ka khweke tsam khus na te ngama go no gavana ga khorena go tako hi tsam ska nga o siwa kom ke he tsam kwa go tsasen o ekho programs ki kien kara e ya go
2: itotro selamit alising atem dona ka sikama tsai
1: itotro selamit alising ate ke mditsa sikama tsai.

0: summer tekise din ire kamagwa exka FM siki no te obori a ti sarati yafta kapunda. Departemente he mpungana a kewa iye kohe tahona hutu je manda kohe North Veska hasu ane e a kate si aki nge hwa 500 te sure kana a te ko ere kohe hutu je nge tivye kisiki hajue a siye tinwe aki sesa ko se te tin siki. Sesa ko inga he nyam sana ko te ko kungo ti aki menserekte ko misi kwe na hanao aniziza kwa besa ji ngan kwa na asure ka te ko kwele ko ji a si a karatin si aji dao ki kia be ta tinta. Departamente a ka tukwa no ngan kwe na te ko tiksi a jao ka ako na ana o heutu ji te ko sesa ti ki ana siye tiwe no nga kwana ana dawo tama jao ka veta ana akhoro go igwe ta gona ana de permette tama khain kara go khata ko ye khate ko ye departement de siki molefi morelo aka te kwa khano khana aki do gobe wa ka san ana ko ita makhano khana aka te kwa no nan khwena khana mo khati tsaka khwena ana wo kwana a takute ko jawo gono adiku mutetu simiete kwa kha nanki dangwa ikhaye gwe tinu antwana a u manyamako te ko sure ka kungwa gwe ngwa kana o sure su qasan qamsi nyama deski ke u qai ka khwena Johannesburg ski ngisika se kwa kara go ita ngo ratu rata timboronga si ngimse mboronga kara go hima esindiso siki dimgu ta kumkwente okom a e kat ubinaita sitombido madlose ama madlose nema seko awo khuyi 6 and 7 taha mboronga kwedi odi angata khono 12 ama kwe akumusa nyeta na ustama kwas na de si e a dawohi am isindiso nguta kum Johannesburg ki kwente o kum ki Augustus 2003 tunda haskano nguma dawo kurukuru na ita ska kuitawa teko kai gu kwa na ngeti mglu emki chonye ti ngu aki mungwa estate hasu anisija ta kumungu ndeku jitire ta aki jire kukai guji estate aka tukwano ngam madlose ama amgum kin ana ko khamta matehi nongwe kwe kum ka ko khomseta hisana ihatsaki siridik am a dwelem se deki madloso enga ta khono bori twat kwano petro ka namkom kota omoko masiye ko ama orohi takot ubinai esu dawe aki nyama hi takungu mate ko thara ko kunhi no aki 6 and 7 ta khwena ohi Falkena Pumalanga ki 44 kurik ako koma ta kono 46 kurik dago kweta ho ko kiamu kata bori kwa tu kwa ringi kwe kase ko tek an to wakwa inti kumka te numo ino drenien ta desen daranti kwa ta polisa na an ka tu kwa no khana an se erma luo ki eriko ka jawapo ene iti kwena wo ti enlachting a tun khona swete sino aki how to our folks risky ara fata ermelo ka kumate dwelemse a seko wanana fata ta ne how to a ngata khono en yalfum ki moiti tiko si khain ka ti ne mboronga kwe a ibrha ermelo si ulandros ka ka oiki sitegwe borisu khiri ohe Verenigde Nasie kwena gana o ane wa ka te si mwen ko sun karaha na itong a kain ka ta mede oste su ka ha a nik wa ka ra nyamma kwiti ka ikampwe kwe ko ha he fie es a ta kono iran kwe fie ene kwi a aki karama ta ha kwe a Stephanie Durek a ka tu kwa no kam kango ng aonsa a ta ha sa mo sebina aki ti ta kono sebina khoji ngome ye tinji a ta ko keu nga khoji a kwa na he ngusi o kwe na a kewa te mo teto he a ngo me te kwa no hi ve ta tinta kwa ka jitama a ki kwa te kwa na he yemen ki te hoti te ki te rebela group na mo itekwano ana a Iran te kara go khuje kha kono ana ka matesi gana a tsuji nge onka o Saudi Arabia kwa a gana ke mo go setang a ke thong ka je mo ga takwe a an mo kundam ki kwa tesi mo ke khuje ding go tsonka e te go jita ma nyama go tshetsere na go ta Jurik a kara go tswa de tsamang ka o sa mo go khatsa de kuma a kunya a kwarata di kai kwa ko ta gono ngo di motete o jaro ka di tinya ka ta ada te o bore te khir khir ngun kha bana te bore tse tse gwe te o tsame 12 iri no
1: kai me gam ko wala gi da khyam ta ki khakhwa aga siji ki khugulu kanwa tini ge xkf em ngamana kwa vayungi kam bongon Department de anga kulubunga ngeke tho chikwa ma ki nord besi ke e ta ke yi ng he kwa kule debe ke skola yi 500 ti me ka gwe ve ka gla kya ngi kao yi kwa ke twisa chikwa ge ka o ka si khamsing tuna yi chikwa ma kang he wa thokun kule chikwan ta khamsing ka ng me ka ke chikwa wa komisi anga kulu chikwa ke besa yang khisi kwa kule dewe ke skola twa onka ku ganga tabalo department de ge dago ke do kau sing me ka o hung si kham sing i tho ta ka ba tho khisi gi sing primiti kwa kula yang si ke ng khum tu na yi twa kule dewe kan ku yana ko ya department de wa molefe moraule ge tan ta ke kula chiga nge chig ge ya ti sa gi sing na tri gi kula gi ka bai kwa ge o chiga ya gi ge da gu ke chi kwa si gi sing u yi ma thwi sa khama si ko de be o le ge du ma ka skola a ku ya e di yi ma twa thwi sa gi ka nge he skola wo la kwang kho kwa o fu ka ka nge ya Johannesburg kuna ka ya tsum ka nge gi ta o kwi isi di so da nge ke setembido madlo se nge tlolana Madlozi meka ulaka ka season 70 ya sike khala toga eke ka 12 ke tsikwa tu kwan da yeng ke gula isi diso tsinge yonas berke a hoste sike kon ke tu risen green 20 ta ke tsaba da dueng la ka ke kan ka sike khon a kan ku tsi gige ka hana ke kan si a tu khamsin o ka wisi semane kwan kwan start to get a ku ke madlozi meka tsinga ke gya ta tigbe ngwa kwi kangi gi sa khonwe ke ngumganga dwelem aka bongo nga kang yakinga ya dama tlosi me ka gi ta ku ke petroli ke tigdo ya nhe chuke cha sigiti hatwa ke kang da ke guluan ta dying o ta ke tsaba gulu u ta ti tswa ai season 7 ta ku ke kawan falka ke mpumalanga meka tigo ya nga firin fierta ka kawa ege tidi ya nga sisin fierta kawa ike nga itoke kankwa kande ya ke ngumka nga teke ga ki kawa kankwa bongo chinga nghiwa drini ntaka deshin randi ka ziyan pulisa ge tako ke yiti kwa ke ermelua ya kule kawasin meka ka ike saato nui angia folks res ke ermelua ya mge uwa ngumka angia dwele mike u tagli towa ng tablawa ng hiwa in yalv igbigis ta lakawa ng twaka tagli anwa ermelo ng aya landros of da ay fasin for yenak din nasi kukiti sa o si tigligi kakakamsin o ngigangia tamglisin agangole kaya kaitanin ni diwe gocho ke Iran e nawaki Amerikan fia en kangkuyana kao Stephanie Dujeras meka de kugeng ayin gya kula ta ke yitu to kulu chigan si kugeng ngom ong tene ne kham chik kwa kulu uwa ke masiko ya gwege ta kuge Yemen ene wake auti ngay kuli kwa ke Iran yitu da kwa sa ta au jile u baloku hunge Saudi Arabian ta kai si tu da ale kama kwa ka ngule aga mgo songa o kwa ka ng he kwa sa kwa tene ne kwa chon dujeres meka de gye ta kuge tisa iwi si se o yi kanka kuya nkhulan laka asike 12 ki gangke xkf im khum ko tene ne divita sa

kaska kamete monu yafek amako 37 minute zengi kara khwara doner ten 7 oni kha fm ki programme journal tamete konam kati seta densta khan eki to darana qareka programme ki kai ko khujte mo ti tia ke krinte ko mate kone ti ya khuj programme ki ti kai ko ko te kha sondit anza tsun saraka ko kai kuzim tsaba kamete monu te ucona suri sika khusna kun ezika siya khada drika kwartale kok enzyme ko te kasene kung sa kwa kham ti do ka ti kung khona ding Isaac in te kung te qoro zi tama tu tsamzi ka te qo ngi ta tsaba tsamzi ke te u tsona ara khona tsamzi ka te mo ke en kara qe us na qobe ko sa kha te mo ya ma ko zwa nga zi tama kha wo go mana ti do ka ti nge ai ke ke tsam te u tsona a te kai ko a ka qo ngo ngi zwa nga he tsara khona tsamzi ka ngo nta I kara khana u anza qe usen venu ngo tsa tive taman ngo qe usna ko tek ez tenge a kai khwa itan ti do ka de azik an qe unsa tse ka go kwane hete ansi ma ku tswa nga tse unsa thara ko te ku ngo qe ai nga o zikinte ansi te u kwana nga sure nya ma khwa ta tsamzi ke ai nga ke te mo te u kwana te go kwena ti ya nga ke tsamzi ke nge tswi khama go khwa ta tsamzi ka ma go taman ti do ka de tse ka go tinya hi tyo ke he tsam te ku te zaro ka ye kha ta tinge te u kwana ngo khone kiri he wo te tsams ka te mo spatra te u ta ti ta khono te u tsona ke he tsam te a ka ta ti khana u se u zi ka ti ya go dia go kwa ga tso tsams ke mpapira ze tshereta ze ya dzoroko ta hon te mo za o ka go khana se u zi ka khang ke a ho kure te tsams ke kwa te mo go wa kon ke he tsam te u tsona se ra te kai kuna go te a ka te u tsona khana u se u zi ngo tswa ka ra qe u ta ti ngami ya tete ucwana ngo kwewe isi na kumuzi wanga siu aninzam ngie atzara kota tsamzi kispatra zika te utati ofu temu te ucwana tsara tiki eha nguta sure henyama te tsamzi kite anka te ucwana ngie asinyate vene anka uye detana kana unwa zikite mungo kwa wasina kuno singi ofu uitati azikwana zikukwana zitinzi ngo hiya ngo tuna katama ngo tara kwa zwanga zite kumve tatim ta zikwana zitinzi tido ka tinge ai kite ukwana se tate kai kwa kunte kai ko anka ko zitintanu ke kite ukwana te mo zau ka ko wokri onka ka kunwa ta sure of class onka ka sieta ni taman te mo zau ka ko nse ka khutie kun khwena tido ka te kai ko zie ke hetsa mo woko ke hetsa mo tsa gwa ka sina ko te tate o ke zwanga kwa ko kwa kham kung kuna ti dokte woko klasi oi kisiya ku kati tsams ka woko plakarte zi tinzi mungwa ko ke he tsam a kati ko sa ham ngo ti u khasonde anenta I kara ti kwe usen ta ti ti tswa kara kwe usen ta ti ti khuzi ti koro zi ansite ki ti tama nungye ate aiz ki ti u kwa na ate kai ku kwa ra ko te kai ko khuzi ate ko tan ti do ka ati sure si kasi ti tsams ki ata I kara kha zawa ku tam ta program ki azite kwe kerente kum ta ti kone ti ya khuzi program nwe te kai ku ta ti se ko yams na khwata hanko siya ko khirisa hinyek aisi ka temu kanu tuwanda khamani tezi eya kwa haa tuwa afresi kwa amyo ya kwa uruna kwa ti na veke kiti doka di te wote mandela ehen mandela ehen plat wanden kitama te mo tesna te kunga uziki huzi hisna te kwa haa hisna te nga kwa ki hito ngu nguwe ma ata haa akwa na he te wana te umanu ki te mo te tati miya te kwa na ngu nguwe ma te aka tingo kuwa awo haven kwena ki te use uzi te mo te kie vitatim kwa kata I kara ke hen kara hito te ukuni ki te kuni tati mandela e kwa I kara te ukuni zike nga hemi ya te hem kaya sui kwe te mo te go na hasa etama te go te un anak aizike ta anzi tinzi te hekun uru na kwe mandela nkwe mandi do ka te nave ke ki te wote ni mandela etama hisna te platventen kim hisna ti tsams ke te mo te rutin te mo wati de go zi hisna ti ta an tsong tsa tseka nga kona ke hiti yo ke tsam te u kwi ke te u ka ki te u manu ke te guita te mandela ke tsam o ke ke te kunwa te te ke te guita te ta zi tenzi program ke te ke krente kom ta te kona ti ya go zi nwe program te ka ku ta tinye se ko nyam sna kwa ta tsams ke ka ku zi te ke ke krente kom ma te te u kona dri ka kwarta ke ku sna ko sure si ka ka temo siya khwata nyama khwata 3 ka kwartal so zauzik enza kung sa tsamzi ke hito
te zarok aye kha tsone sats avang tsamzim ava ke ti ya tsona te mo ku tsamzi ke kasen sa ya va go be ndi do ka ti te kong te ti tsamzi ke te u tsona o ro ku ku mo go sure am kong te tsui te ve ta man ke kong na tsa ha ho ite o kha ke wa go khwe a ding o i khwe tano kan o ro ku te mo te u tsona sure a ku mo go nge a kasen ya ti tsamzi ke te a se te u tsona ko ma a go khwe ambe nga kwana ke ke tsam te te ko ma ku te u tsona te tsetse ko ma na te a va sika ta go ntshure sika ko si te kai ko tsia wo ta tim ta si tenzi kai ku ke te tia tse tre nte ko ma te nge program ma journal ta mi te se ko yam sna khata ha ka e sika tswa ga ma ni tetse e ya go ham go se ya go gerisa hinye 12 rek a ma di kwa ga.

0: Tsama tekise 12 ire ka mogwa xka fm sikino te bori a ti sarati yafta kapunda ke u tla ka khona Johannesburg ke ncinca sika ga nao ane a te ko ratura go mboronga sikwe ko ha he o si tesana hi he isindiso takite mguta komdao hi he no akincece tubina yekhwe sitombindo madlalosi ama madlalosi ncema se ewokhwi se sensieven taramboronga khwe di xodi takhono 12 ima karehi ima khwe acunta nokositamaxwa de ncece sudao he amnguta kom isindiso kom ki Johannesburg ki hisana ye tbe ageste sim ki tbe de senendrien tunda ka nguma dar kurkuru na ye ska tinta kwa intengo ko cha oteta kwa nange tim glem ki tshunyi di ngo he tinungo start ye hana o anisi jango khuji at ona kwa na kwa na kumuta start ye aka tkwa no ncem madlose ama angusike tehi takhono ntwe kuntwe ku tsana hi ama takhono tsumata sire di kama ke dolem se di ke dino madlo se ncema bore tswa di kwano petro ka nga dino tweta omo tomkho mankanga oro go tubi nai dino aki e nyama ko tana hi ntse se nga dino sunwa nyama ko amgum ki te ko tkhara ko kunhi no khwena se sin seven ta kwena aki o hi o a ha atweko onderzoek doctoraat kwenaki mboronga go a sesako a advokat adria johnson bore tswat kwano a tloka go di yo ka ga tlega o te se o a mestat intelligence di a lieutenant general domisani kumalo a go go se tes na hi he se ama akitete jawoko direct id tax panishu o tsaka me kunkara hing politike ki kungu kwe ki amatehi johnson musupie tang madlanda komisi ki pretoria ki aka tre kwano komisi a si kumalo ngemata gono seisi amboronga kala se ai tsara go yeng kwe a se e wo go hi aki ha motito a ngo kwa hita aki ngo voorkoming korrupte bedrijvighede en bedrog kwe ata hy sue te kwano aidek ki kumalo amango sesai nau jauji amango jau ko ha reta astrik komisaris ango mestat intelligence and the a no asisa ditama kone saha ans na hiwe no khasiu khre khaba ti obe a tax pane ne police de sorry politique de tsonko a tenu se satahiki an kone sa ana go him ngwa mkuma kongo kitima utsorong koma a kae te kwa na klen ka ro suka ska nyame ko tware tengo khwena te ku kunta tsam twe sa si khwena kuru ho yo anga wa tete nem ngwa mkhuma a ki ngwara ti tsam ska kauni sa tsan duru na ku tuo ti tsam 6 mei ska khwena kuru ho yo tete darana ku anasibe ta tsam twe sa si an akouni sa dara kontaiki ge ka dauji an kyang sanatin akite ku dauji jawiti te te utuji te ko khanye ta khono utuji kwa ka mo khono ngeta te ko hiti bori so khere o he america so ami kwa khabana khaka mata te ko iran ne a aki ha iran si ongo kinsi amikwe ngo kwa haka mkaita dino ngo skipaji amgie stratifan harmusim ngo ngeeno Iran kwa ambeta Amerika sim president Donald Trump kam ane akrata si Iran Kango, Hana Zerete, O Adri, the America, Ame, Jordan, Yaki, Desnati, Irak, Iran, Moite, Kwan, Moziki, America, so Kate Ame, Yeti, come, the English, Kippa, Aki Moite, no, America, so O Kujiti, Bahrain, Tahono, Kuveti, Kuetama, Kate Amiti. America so o central befiel nga oe angat kwa no ngu ye wana nungye kwa kuskepa jie mite nungye nge harmusi kum a nge si Iran si angat kwa kano nge si ka muna unwa a kai ku kwa kwa kwa na kana wane tinta boriji a gara kwa te ise eite ti kao kusu kwa nga he we osania na tinta makano ada teu bore te khiri khiri ngun khawana bore te tek tek sen yen ire kam xka fm ske
1: kam khin khuma zeli to maung ga tang ngmi ngi ya to alfiri to alfki kama 6 minute hofu ngot lagi yones ber khigani khuna te kam ka ok idwi de ahana ki ka ha wan lang hiwa u sin diso ki ka ti khang he ki kumisala da ki sitem bindo ndalo sin ahm Mtlalo si sigigiki silang lang hiwa season 7 taha yang hiwa klaw kikawa. Iti kia to alfu yang ha uwa ti kwa giga tungkwa kikawa. Ka uwa dai ng hi usindiso kika ngaw ka ng sigiko ki Johannesburg ki Achistis 2003 na ka kaki tula hiki oit ng kangi kwa kato. Oku ika ng sang paling awa ngayang he kuigi kongsong ko hanaka kwa isika gitong aka ang statu gani kuna tiyanggi hingka ang he paling awa yoko sa umang mga panggola kang giga ng sumkago kumisalam statu gani kuna mtlalo si ki kang he ka kakwa tsungka ang giga ngaya kukigia tang mga kwe ka ang gigi he kia he tiki tikwa ngay kika ha wa malika ang hiya jwa ya ang hiya sige kuki ngukwa kia wa ka hangi o takto sa kiki o yin hali ng ati kang hida yung uki tulam mtlalo sing ang sige ako ita ki pitroli tigo ya ang hiya chugi tsa ya gigi tsa ta ki ngay dahi ang tui ta ki nga o kama kwe ta kang hiya ki tula tsa ng gamgi hita ni ki kama ta kwa ka yin ki o season 7 ta ka ki kati kwa ki hita ni ki Mandrak o tlatang hing at a FISA director at igani ko na kikang hawa Tomati at bukat Andrea Johnson. Mga iging huming higigi o ki Mandrak o tlatang ki OMS at intelligence kikawa Lieutenant General Dumisani Kumalo ki yamugugat inawakandeya kiwa kang hi ya taxpanim ki politika ti kamukang kukigi yang ki okay kukigi tukiki I kuki sum Johnson ahong kaitong ka madlanga kumisi ki gan ki pertura tagi ngwa ta kumisi nga gi kong tagi kumalo hiti ki hiti kwa gi hing hiki mga gi lang atwa mong ki sizim kati kwa yun hisin ki kisila layang ha olisiko ki ti ki ka vindika ki toma ti ki ka papelo hongi ka wana o ka katoa gai yi ki giya ka chuang hingwa ki toma ti tangkang hiki panga ka em ya giya ko ite ka aide ka ki ka ti kwa kumalo yi ki ki fesa ta chibi si zika hingi gi gui strix ki ka komisari siya hingi wa mistat intelligenti ki ka wam ti ka hingi gi ta ngawa ki hatani kwa ka ti kwa ya hiki ngayi ki junga kia ngi tiwi si zikang gigi kundi sa giga chong ngi tax bani o kwe ka politika kong kang hi ku gigi ui giga fisa kang ku khro di kang hi sing hi kama kwe gi ucu rang gani kuna ki klin karuwa fari da khat tam sa kandi diwita gi ang in ka giga hi ngin atsa sang ka gigi ui ka gi am ka hi bong kang ka to gigi nga waga sang ka khro di ka ngum halika ngum hi sti kwa gi kwa ka waga sang tia ka ngi hi sing ki nguma ka kang ha wa khuli hi gi dang ngau ka hi gi ngau ka ma khula ki o ta ngum thu ta gi tam ki sis ki mei ta ti khu hi gi kwa ang ngau ka ku san ju sis ka ang hi kwa a gya kwa ong ka kya chi ga is ma nu a ya ka ta cha gya chong sing ki ku misala ta ku ki ama ui gi hin ka i gi kha ma kwa ki ka ang hi tong si ka ang hi a wa ta polo ang hi kho wa ngum ka ang hi chi kwa agya ka khalen i gi ku ki wa ka de khamsu o hi ngwa ki ka ang hi a wa ta polo ngum ka ang hi sin ku ki am ka ban ni pangam ka se khlen amaga thogi hang kaung wala ngi sigi ku tsala u ta polo ka hang chi khain gi ku ki kaung ka u khama ngum ka ngi ka gani khona efasi America ki tropa kanini ka jinha gi hen ki irani khindi tene ki jinha ki iran ki i gani khona ki kang ha wa bar ka ng ya strat fan rumus ya gi ki kang wa ki ya gi ka tha America president Donald Trump ada gi ki ok ite gi iran ki i kastiku yang he ki wa tau ka ngi gi America ki ka tropa ki i ko ki Yordania gani kuna hinga ki Iraq gani kuna ki atika ang hi ki ohi la wisi sang ki kundi sam Iran hawe ka ang hi i gi ki okoi diwa o i tonsi ki Amerika ki i gani kuna ki kang hi a wa tangi tlete hi gi kwa akte maholi ki barku a tsa ki kang ki dhwa gulko hawe i ku ki tinaya kwang hi America ki tia hong ki gani kwang ha bereni ngwa ki kuwait gani kuna itini gyo America Central gani kuna yi ki kwa kankui kin halimang kang ha wa barku nga ng hi Stratfan Hormuz gani kuna ya atu kawa ya atisa kam Iran ay hong khawi ti kwa hi gya kwa group to ki diplomatike ki ka mi khawi ki kwa kwa hi gdi di da kwa hi da kwa kwa kwa ta tiga yi ki tisa tu kya chu jin ha ka ka ni ta ki ka khwang ko ka tu tiga yi ki wana ka tu si ta ki ma si wala wa yin irum tin di da sam ngi ex ka fm

Robbie Vessels tsane dite yacima ku akade hip hip hurata nuqas ka tsame 12 ek amako akantonda khmani tezi yanke kara khwara du nerten sivan oni kha fmk programme te akade nwe vadi san mut vitamite kuru ko kwanam kati seta dance ta khan ekito darana qare kam qekuzi kwanam kato khala te ketin anqe un tsetseka kwane nwe ngo buri ko khuzite anka kota te programme se ko yams na khota ham Makona ke bori ko khuzira radio si aninza suri na tazitinzi khazi te tia anka kwatem bori ko khuzinge ato ka suri te tanhiya ko studio si kam tsinya ko katyo tse ko randira teng ka ko mbamba bori nge tinga o kam e khambamba sayava te ting ko ya platform teng kinge kha qara ting ko eto khambamba sayava te tano ndi kam si te mo programme se ko yams na khwa ham bori ko khuzin ko te anka kuta tin bori ko khuzi te anka kwa ham atsamye matate te ya ko mate kha o kuzi te kucam zili te mo doro pasika te sin wo qono izika platform teng wa ya hwata ya kha wa te department de benelance saka kwem 36 irika uyi te mo siya ko khiri ya ko kha kwa ngona ki kuwa di anianza nge kiri akha wo ofu kuwa di khaborte anianza khaborte certificate anianza nge kiri akha wo tan kha wo kusi temo platu ande nwa se kukua kwa ta one stop syndrome kim ta azi bori kukuzi tinzi te tia kikiri nte kwa matem programe nge bori kukwe se kwa yam sina kwa ta ha bori kukuzi te tia anka kwa tem tamano hikyo ten uro na kutengi mkwe matemu kanta anka unsa kiri kwa ne temu kante nyam ku presidente temu wo karahim te wo him ko wo kan ko he ngem 18 de yuli temu nge khwati taman hitjo ke he kam ngum ko ma ke he kam te nga na ko te a ta ti nge a temu ka te no te a ka te nyam kam wo ham te ya ko ko ko ko a kara khwata tem presidente mam kunya tsai anta ihu akha ku atemo unta ihu am kwana kwarase no kete kunya ta dima di kwana ke ntse ka go se gamaqe wa ta kwana kam ga kwana ke nngwe ngo e mahito te tsuru na khuti ke hetsam te ke ata ga ku unta ti e ke te nya ti go se ti eno ga kwana ke hito te mo nngwe ngo e mang ta yams na khwati ha tsam ze ke kunga o zi te use o zi siya tive nga o zi kita man te kievi na ko te mo te kha o ta te ta ku kwena kore khwain kwena kwa a wo haven kwena ta te a ka te ngo e ma mandela te nga kona ke kwana zi ke he tsam te ona ta te te ku inzi kim ta a zi tenzi program ki te ke krente kom ta te radio nerten si van o ni ha fm ki program nga kuro kwe se ko yams na khwata hanik a si kam wa kha mani te zi Eya kwango programme se kwa khirisa hiye yan iriak amati kwa khamu.

ama ngok ngiye ekayicana ma qeya ajota hinqa haqumcana amhaqucita hinkema ata ngoja ngo ami umihaqiteta hinchakama machango mohino amhoma ama ham ti ajoro hinhahama kwana ma emki jo maqaho ta ata qha machamchenki qaho ngam cana ma am tuma ngamho eno ngam dipumba eno jam qaho.

Kam kuin mazili to mong gatangon mi ng hiwa yinirwi ki XKA FM. Regering ay ganini ka ang yukumisala tagi at khamsan yung gani ko na tigi at isa kundi sa ki daisa nagi ka tngong ka ang histatu kakunda mao ka ang hibunga kisi toita atu uzala uka. Manestra ang hiko sa open barwi ko ma hikiti ki ka ng Dean McPherson gigi hana okuite ki singi fesa kong sis daisa nagi ka statut kang higi u he kawakatena tisa wazala kan ya gya tisa a papilo ng tige he ng son kham ki kang ha uwa tsng ki ka kungu kwa o manira ya ng he sa tisa fisa he awana ki kang he a uwa tsng ka e he a uwa ka zala ng o tige sintane a tisa wazala ka tsng ka ng gi ko ng kango tem ka uwa belasteng tsok o ki malyun randi mahali ka tisa kamayi tengo ki statu gani kuna ki kang hi awa portofili ya ang hats ng ki ka kong ki kawa oga ng kuma si tena tu ng ka wisisi ng kuma chike e sing a o hi ka kawa chi dangka kang e sa kumisala hi apanga ngawa kam McPherson ahong gyao kwe te ki ka tuisa kaya statu ki malyun randi ki ka mahali ki tsing ki ka sung ka utjala o hengwa ki municipality di ki ibig kwa mage gya panga ki ka tsawa yin. Nationality suri mahli ka ang hi a oa kwe kong ki ka kwasa ka ang hi ka tsing kiwa yin ko ma 5 milyard dollar ki World Bank yi kya tsi kwa yin hi ki ilivala ta kanong si ka gigi haniti ki tigini ka wasit Africa ki kang hiya tu no yi tia kang hiya wa kwasa gani kuna ki kang nga a yi atu hu malika ng yi wana ngwe ngwa ki tia ki kang ngum ka wa tia kang sitana tu hu kwe e sung kwa a gungka wa hi kwa ka tama tia hanga o toa ngana kwa vi kwa magi ka hana sitane gi sung kwasa ta mali belewa hi kwa sung mali gi okwe tege mali ki kang ngulewe la ka atia ka he ka se ho thoi ko ing age sit africa ki ga ji kha hingo ki economy tia ka se tsoka wana ka tu si ka thisa khwasa hingo ki ka he yak tsoka kwa tsa wa ka nga a he ki gonda kang he thui hingo lo ki vi kwa magi ka kula ka wa tsi kang he a thisa khwasa se ka ung ka chung na hom belewa ng gyao kui tegi mahali gi ka hana sing ki o da tsi gi hing gi ka impali ngoy sing da ka chong kula panga ki mali levela ka hingo ki levela ki ka khanu chang chu si si ki sung kwa tisa tu chi bi se ka ng se ge ko ite ki chimbo ka ga ng ka tisa ka ya yi ta ng ge ka ge atte pulula u makongo ki khiko hingo ki mali ka si gi a u zala u kwa ka e kang hi a wa ka gudiwi hingo ki chi gi ha khau kam ng ge ka kunda te ne thuita an ho kang hi bilewa antena gyang kom hali lewela ka rente kursi ma ki kang hi a wa chibi se se ki kalang e singi o khwe ki ka giga khodiwi hi ngo ge chiang gi hin kang hi a unga wa ka khoten ki department di hegi kwa asan to gani khona gani ne ka yi kwa ta gi tong ki 20 season 20 ham ki mandela tsam ki operasi maratonia ne singi kumisalam taktong si so nerti operasi ha sing kuki o o dan magi kliniki ka isi ki uzala o kwaya ki navigi ka suri vigi ka chanun ta khyachi ka ahi ka khisi ki thisa mo ku man sulam feifi ki ka statu sibitali hm ki kumisala vi kwa makata kan ki wa khanu ing he sing ki hane he thoi ki gang khama khwe ki operasi ha ng he palin maso ko o ta ka kya chi gen ki wana ka tu si mo ku ke ko ko ma khani ng ki kang hi ki khwasa hi operasi khisi gi hi gi ki om ka ha wa ga ki ka wa da khisi te ne si gi ki o ta de we gi ka sum ki ka wa hi ngo ki de we di hu ke i pe le san hu ka la na e sum te ne gi ku gi sum o hi ngo ki pe le san hu gi hu ya ng hi si gi ku ki om okwe ka ya nga Steve Mabona ge okwe te ge ka khachi ka ngi kwa he ke kang ki pele som so ge ha isi ge ku ge o u ke chi khai ng ge basala sibi ta le ngo gi ngung tske ka khang ko wa ngo gi kang he kang mo ha sa kwa kam
maraton ngawa kya ungi upor rasian sigiki o atia kang hitani atlega atiu ki yinan diartak ki yuli kwa ngasinka akani yagi ifasim Amerika Presiden ang ha Donald Trump kang hi awa pliswa kang 50 presende ki tia gigan ngatui ki tia kang hi atui sagai ki ngoli kang hi a Canada ki katama ka organi kwa ang yaki ngtu ta Trump gya uko ita ki kawatsi kang hi kalang ika gya uko ima waka gihon ki tia gihin kaga pliswa kang ika gihin alim ki Amerika manan kuya tohon iki kang hi awa tia ka sigi kwa ang ukuwa mana ko liti ki gatia he ki buto gi hun ka yus kwa om he ti ki khalin kana tam ki ka gi ka uzala o ki gatia ha mana ko vion he ki tiang gi hun he ki fabriki ya un he kwa an simende he ki ka inta na o ti gi hun su da da da gi kham sum ta ti ki ga se o thoi gi tham ko ya o ti ka e ka o ga ni ngi mana ko ka hi a o mineral hun iki au ati angkang hi sentogi o tani king king kana dise ki pelo melo ministra ngia mak kani gya ko de gere heren ki pelo pelo tong ka kolu ki litsi ki ti gi ga nu kwa ki ngole ki ga khale nu ki khango em ki fi is agis mane hati ki i an kwa ta senti gi hun ta an nu kham kang hi bilo ang habitis gyang ko kam plisu gi kang diu ka ngkam diar ta ka chon sing aku misala ta gya pangga ngawakam tigin masi wala wa tuwi irma sam mi hi akwe damwi ki ex ka fm

0: Kami tama temo no teki se e kau ko in ire a kama ko harado exka FM sikini na teu e kau program ta ko si teki a ukara teke ko si morosani su kami te ya ha e kai ko tuati no kami owa ti bamba ka go teke ten ko na harado ano ti ka te ha ti ko ka hakedi na kai ko teke sa morosani su polisi ano a zau ta ko morosani su a teko kaeza kontra go kwe anti yafta kapunda ndi za ukwate zilita mahongo ta inaski teke kwe gubori ji morosani suji tuase uwa koko zikaitla mate kwa mungo ji tuwa hawa kwa nda koko mungo si nuwati kapwe oge di ndi kuri kwe si kako mkashima cha hawa di oka kwa kwe khasidi ani ya gija kwicha wa a kiate si ake firi kuri a seko ngie kwati khasim ko mutrek ame si ko weti nim koma jawo ko te hi sit afrika si o national vier mahaki nta o he lo wata si o ame basi si ki khamasi ko woi te kham tsoro di a a kat kwa ni tsi ka si bi kwe a te ma de mutetu a ake tsite a Benjung Veskeremans Vets on Verb di kwe parlamenteski se ikukang karakwete ngoska aki rati na ngote kumu nata nimutete kwe kukumgurita aki open bara balakhens kuparasi kwe nata kunu mu kaya nata politike kuhantuan kwe na nukwe a tangabita ngotu akwe rita kontesye ko kumago kheri uitumki se akiseko mboronga akto karakwe ham kuma imakwe ae mata vusi musi kat matlala takono firi hamboronga karase ae karakwe kweta nkwe na yoka hanadi azieko khano sana tinsi khana omboronga ta mboronga jikhana seko ewo kuhinji a kai akhana sito utaka kutwa kayeki Johannesburg ki tete kamsika tuwe irite seko kweda mbori a kai kutwa
1: Hello, in get 12 minutes ki XKFM to mo lagi tham nyam gichi gam mi ng hi amorosani wi to bung ki khoman ki kumisa lagi ngi i kuma ng ati wala ma ji tham ko ida ji khai he ka tong ka yesi gun ngi mi ng hi amorosani wi misli to ma hongo he ngi ki yafta kapunda mi ng hi amorosani wi ka tong kang ing ko tam ko i Nuwart ka po, kika chide hang hi ihagga, kikula, kanina kang ya geti sa tu o kwediwi, kika hi kaw afiri, kagikang hi movila kang hi wayagga, kiyagga, ka ang chitwa kya sit Afrika, kika nasunali tropa, luwatla, kika tropa basi si siki wanam, tagamachun ang tanasam. Dia at Gyaw ko ita ki prifati kika vikwa mako lisiko sige ang yes kung hai ko pinjun beskere mang vets on verb ki parlament gano kuni dagi ahana tat ang kang hi ki gayayi a waratim yin ha open bar balakang korporasi ki kawi ka politik at siya ng gika gawaga sangka o musang tamang ay fasi mwasam kang hi ha uwa jip kwaya ang hi sige gyaw ko ita ki chibisit kang kikikondisa ya hong ki ngoma kan oli vusi muzi ket matlala iti ke la kong ay firi gi hong yi vusi se la ngi si gigi kisela yi yi tuwa aman tagi yi hongi otika ta ngong ay ngi ya tagi kulang la ki kang hi singi kisela gi la ngi ki yi gi ka panggulan ngwa gi hofu ngwa tu la ki Johannesburg gani kuna taga hi wala o atiwi irma sammi ya kwe damwi

tsama tekete mono tsa ka ye tbe ire a xamogwa x ka fm siki no te bori e tsisa rati yafta ka punda uma manda ko han kwena tsa ka se ava si hota ngo nge xa xa e kumusa they send the code ngu ka a se ko ti status ana ko dinya a se yamo kumbunga na khantama ngamogwa ye jao ka to a minister a openbare werk tahono infrastruktur di a den McPherson ham ane a jawe a khara khata ngo sesa ko mo ina dinumu ake ha ngie kwa seis dei se de ngu a stati di a ama kwa ka te se ngo kwa na ditama mo ko wo ina tahi ko ngi an ho di a don kara ho bu re ngo mo i kha kwa na a na tahi ko ngi an ho di ngwa so kai gore ta tae jitam ake ha kwe ko si sere kwa kon kwena di sere a ha million randi ko di ango se kewo ko hi jao ka to a no start ye ni ho ji a kewo di portfolio ki moko a katam McPherson a kat kwa nu no ho ji di ko a mo ite no start ye a million randi size ye guyego gesi start ye gwanam ha ana ko te ko jao ka gunu no ake ha ha municipale di go jao atama anga ojiki go jao ka go te kwa go hata nationale te solir na gana ane a siri a gana wo pati singo qubo a go khao ka ti di a 1.5 miliard dollar di a verot bangaski na go stama gana o ke sit africa go khasu ane ki mote dingo ngo ngo qubu a ngo khawe tiko ngo khainu ngo khuji ngi kitinji teiko ngometa asiriska akitama ngo ha tuni sa khana a weta ha kirije jawo de hambe a tama mue khata tesuru de a ka te singsiri khan kurota de an karak an kiri no South Africa si ongo ekonomista mamu ko sumu karaha te ko ngo tshubu ngi khana ji khan wo ta ha ji no jawa hambe an ji tama ngo nyame ko jawa ta makhaita te serure a ka tkwanu ngi sirisi wo iti si ukwana ji jawa ka egoji si akiti ngo siri a he te ko jawa ka ego akuru taiti kwa i karaha akikezi tamaha ngo muka iti jikiao kamkara ngo ngisiri he we usaisi ku kara kun paru tu ama ngakoro ngikoro taite iku kwa ngwe asiri ji aguiti ji no aki ngo asiri ji kate kao kaita njesi tesuriri si anka tukwano ngisiri khan kuro taite he hasa tu amdiko a no chaka we usansaisi ha ngesi ngisiri he kiareka teiku kwa ngo kamno Gauteng su departemente tsoko ane kwa gana ho a ka te si ngtsamse ka gana se tsomtso mo gwata go gana tsho ko nge ta di tsamjiki dibe de sendeng se se ntona ga se o Mandela ngwe di operasi a tsan tsou de gan tie ko hiete a nge kwa 600 di operasi a kliniki jiki ke ko ha a ne sengye kwa vye ke saisi ye nga kuji yae ko khiri khiri na kwiti. Foifu di statis patrak ay a aki antia di kaku a hisantati ase iku kwena kwa kara kwe hiya di a. Aki di kri kwena ngo chaka kaita di takunu tujuanga jitama muiku ngo kai ku chaka kaita di kuye kate kwe a Steve Mabona a kate kwanu nita kuji antu nisa kha khana no nga kwana he khana nincha ten kwe na a ana okunye a ngo khana kiate ngo hasa kaita nge antu ka kumusobo he yako yenan derta khango yulimki siyako khirik khiriego Borisu khiri oi tang am bori he
America sin president ma Donald Trump ham ane aka de se 50% de size khana tomate yo ka khuji qarako Canada si akun ka de khana kwa ka gota Trump nema nkhwe a swede khama tsone sa kha khung ka wodi na kwana ski khama hiyate kwana akingo paroji ango khana te ko ka kata di America su o go hauti jo ane tsiki tseo ame ta go tsoga nno mo go godi sa sa go di tinga no ke hen e khwen ja o ka go godi so si veini ji ta go no hoki yi ji ta go go di nno me te jitama semende ta a go di ki nna go di a gana tseo amate ti ya qan kiri go di nno me go di a ki ha ji sa wi no khomo o ka a go itlo go di eu a go di a khana nne khoe a tsong am o go beta Canada se di yeste minister a Mark Carney a ka tkhwano khana o mo mandata han khwen tamaga tse se ka khana a ba se te nne siri se tsong am te si khoe a go fie sa seta nne khama nne vie ke di ke khana go khom kara te kae go go komta nge se vete se a ka tkhwano nne khan tsong amati go he guisana go nyama go hisana go derta ga e a angiera go tsamsika ara te obore te khiri khiri ngun khabana te bore firi irino xka fm ki yakop tete go

ntu kagxanda ke amone icega aqhwe cemsinga amone icega aqhwe cace ke thwa e yang anca adung unqwa ko e agxanda ke pati atima adungqwa taqinisa dema adungqama taqinisa denga maduca tatshiwisika ndo agxanda ke adung tshiwisisi aqham adung tshiwisisi apanga adung tshiwisisi onqhuma takana cemusisi wolawisisi angqandeki tike mato zala tsayi tike mato tsama tsayi tike mato kham e ta ko e manhu litawa ka ko e mo zala khama ka ko e mo singhaya ka ka ko tamko of ka ko ngko ta ka to si e ka zala si mo pasi mo singhai tika ang e ka ma tso tsa pasi mo singhai tika ang e mato mato kuli tsa pasi mo singhai tika ang ka ma ni tsa kho sami ka ma ni tsa along sami ka ma ni tsa akhami ke tsi zala singhege of ka to singhege acemsindo ata awola sapota khabre ke chiya ka jala sang khamcha ka jala sang cha sare kana cemusi sebilungu sa whatsapp ya e a qica dumako sapia ya te ya khunwa sapia te yang aqwa unqa kula ya e ya gwa ke chiya msa saqwa ke kula ya e ya ujeli ke wisana ke ya singa bo ya saga ke amani kwa da ka traduita tur da khamsa ke wisana amani kwa da chiwisi na dita jala acemsin ateti sing awola sanga ngateke apa si aguli kawo pasa kham ko si kai jala pasa kham ko si kai khama apa si anwa ko si kai jala bana ngateke bilung sa kangwa sapia e yang aqoqa duma qaka gati duma qaka cem angde duma ke atsatsatse duma ke aqwa duma ke aqwa angede ke akipala pala cha cema yang ke pala pala cha titi sa yana ake cok cha ke usena ta eren sta kha cha tsiana moko jala eren sta cha tsiana moko o khama cha ce moko tuwa cha ce ta cem sindwa atiti sindwa da ke usena ke a wona ka angede ke tsike hematu o tsike matu ke hematu kai usin mimani kwa ngatsike mimani kwa cha a po jala cha mtse mimani kwa khama tsike mimani ya awa tsike mimani a o tuwa cha mtse ke ka usena ora ka ngende ke mtse cem singa e gawa cemsanqa le cele tsike cemsanqa le cace yangcede ke ni adung kwa jala si adung kham jala si bilongisa kang wa sapia e yang au ngau bilongisa wa sapia e yang wa jalasan ya e yang ngege gini kausena ke atu ta ngege kausika ke apala pala ta kausika ke along se ta kausika ke akrika ya gini matu kham kausena matu tang kausena asung de ki makotung sinji kausena makotung kausena kawami makotung kausena oto wa tsami ke tsivisena ta matu ke ka ma na ka ma pasima ngege gini makwa wa tsijalasan makwa gulu ka tsijalasan ma kham tsijalasan ta matu panga tsijalasan ma tu ka tsijalasan atitindo wa da khabri ga ya gi tsiga ka tsijalasan wolando ta agulu ka gi tsiga ka tsijalasan atitindo ta ma tsa tsa gi tsige hi angoto atitindo ta u jala tsa angalisi gi tsige yang hoto a kausin tsige ya kala to ya tu sing tsivisi ga ko ma ya tu ka jinga ho ya tu kai ya tisagi tsu sa ko nga gi tsik tsiki a tong u tsiki a panga wa tsiki ka a tsijala sing a ngoto u tsijala sing a tong kau kau kau gi a tsho tsinji sin do den kona ka a kama ta a makre sa usina kona ka kama ta u jala ka usina kona ka kama ta u to wa ka usina ta ka ngante gi ka e ga kona nga a thuisa tsi usina gi ka u jala man ka ngante gi kana tsemu sisi wilongisa ka bhanisi angandagi pasi a wa erensta ka tsatsike he kang a ngoto ke tsho a wa erensta ka tsike kang a tuhu o khama tsa tsa tu ngo to wa tsa tsa tu ngo jela tsa tsa ngi ke qala ka hema o khitse qala ke maqhitse ke qala ke ma sa tsike ho mang tsike ma duma kona uma mchima ka duma ma wa sing ha kona mchima ka duma ma sa kona mchima ka duma ma fistana khama kona ke duma mo qhi mo wamtsi o khoe ke duma kang mo wanga mo wamtsi man ka usi ando wanga te ke along sa ha ka jiwa ama jiwa khamsing jiwa panga ka usi sik e kang jala ka e tuma a o ka ya fulu ke ni kang ma tu ka ho eres ta khitsa khwa ni nange tsa mtsi ke ma tu tsa tsa tsi ke ma tu panga ma tu o nga mi tswa mo tsotu kana tsemisi ma ku jiwa ko kwa ga ujiwa ku singa tsike ka ke maduma ga tsika ma ka tsika tsike ni deti singa e wala singa e kana tsami ni ga tsike ato kana tsami ni ga tsia to ka kwa ato panga tsike aka ku gome ka kolini ka ga ka ni si tsatse ka ke ke mam tsima ka ka to sima ka ka te ka e ka ku ni ma ko le te ma ma to ke ka ku ni ma ko le mo na ga jela tsike ku ni ma tsima ma panga ga le ma avi komando of atitina da uzela ke tsia ka jala sen ke tsia ka jala sen kang kang wa tsia jala sen wa kang ndagi nna ko he age khama ni uzela tsia he age jala sen ke uzela tsike kang a panga nga uzela tsike kang wa tsi tsungi a tsu a thuse tsi ni wa thusa panga tsi gisi na mar a

angxakeki kamwa ke giya ka ekanga athusa ncewa kana kanga ngxam tsinxa kana kanga ngxam ngkwakwa ncewa jiwe tisha tisha tisha ngxakeki ugoya waqhamatsikisa kwe yawasika qhamatsikisa awasingxedekini ma ke ke ngxoto tsika letsime ngxoto qoka mapasima makona oka mapasima kona jela ka usina mapasima kona qhamsinka ngsin kolete maka ma qhonxa ka usina kolete mama ma qhoto ka usina ka kona qhamami oka kona qhamami oka kona jela mi tshisina ka nga ngxoto qhwa ka qala ka de tsuma ka nga awona tshisike ya jela tsuma awona tshisike ya tsuma tsuma awona tshisike ya awunxewa pasi akona phanga ka pasi akona qhamsika pasi akona guka ngeke ke tjela sing aqulica tsike ya sing qoka apasi akona ama ke tjela sing atso qara qwa dong tshinji o qwa dong qhamtsin dole ta dong ngeke ke ema kwinxa o ngeke ke ema nqa ngeke ke ema qwa qoka mapanga ka wisi ke ema ngoto mapanga ka wisi ka ikang jalami qala qhamtsin amza fite ncane mtsa ke der dan de mena qamtsa ke please don't go amza fite ncane mtsa ke excuse me not ncane qanga ke nihan ngwa mqa AB Victor ke qala qhamtsa qoma ke mtsa ti dia qhamtsa qwa ti qhamtsa ke der ta monita ke qala qhamtsa dikster ene tonase Sulaiman.

good time ke good time umthethe kumina ke black chat ecamtha ke sa jori so ke camtha ke a good time uqala camtha ola ngumtha ola camtha ke twi camtha ke yena nfiyarta khamunite ke chimbo kubon ke camtha ola ka tuba camtha ke things ta mo e qala ke camtha sa ke umtha cimsing a camtha ke ino tunda kha ke camtha ola e a kho ya uqa ke chimo e he ka wishi ke camtha kho a ke tsa o qala ke camtha cham kumanga usina clamsa rimsa titi ya ikawola ke clamsa ke sibiri umtsa sente ke go sizira ke umtsa thuya kona ta do ha sente ke ni ta wa ke tso ya tsanga khamo ke tsala ke ya tsadiwi atani a gawya bilongisa khona o ya sente ke ni ya tali ya na tsoe fa thwa ke ke khamo ke sekolo o sekolo nqoqoi nga tsidze konhe o tsidze a sa tali tsadiwi tene sa go sa tali tsadiwi tene a wana khwita ka usina ncente ke kana tsemusisi go le usisi ya sente ke ne ka usisi ke ya tsotsa ya sente ke ka usisi ke ya tsotsa sente ke ka usisi ke ya tsamsa o ya gqule tsa ncente ke tsi ke usisi kana o tete singandwa go e ka ga nqwa singa ka usina go e nqwa fustan khama ka usina wa a tsama ka e kang jala a tsama ka usisi ka e kang mo a ka usika kan to a wan a tsimsing a hola sing tsisi ka e kang a toto khamsa wa toto a tsin tsama wa toto sing jala a wa a ka khamsing ke ne miteti ko ingwe mo tsimsing ko ingwe da tsima ma nga khale mo tsima ma khong khale mo tsima kang ma khamsang khale mo ai da tsisi ga nwa ngte ki a pa si a sing he u ka e kang a tsi jala sing ke a pa sa sing ke ka e he kang khama a kang to a a nere ga tsimsing ora kana tsimsi se mtsa sene ke ka wa tawa ke ya tsoko manga ka thota ng khama ko mtsa se ke ka wa tla tsamwe ka thota wa tsike he ka nga ya ka thota a ko ikhama go tsa ko manga ka tsiwa hata do ga nthe ke ne kala ma a duita a ura o tsa se metal kala ma duita ke a thota ang khama ko mtsa se ke da o ka ng khama ko ke bilo se ka ga ni da ka ng ke ke tsiwi se ka no ka a tuto o singo jela ke mtsa se ke kana khoko manga tsamusi se ke a tsa ng ke ne a tong pala pala tsa ke tsamsa o tsoka kala tsamwe ng ka vuma da tung ke tsamseng a okwa o ke tete sa okwa a tung ya sing o ke usena o ya go jela tsa ke ka usikana o ya o ka usikana toto mkhama ke usena toto pasi tsiga no kang a sing o tsiga no kang a tso tsa tang ha ite ke ka jela si o ka tsumsi o ka to sia ng de ke a pasi a o nga ngai ke ke kana tsam ke ma tsau kana wolo si ke ma tsau ma pasi ma tsau ngai ke mi tete ya ke kham ma tsau ngai ke mi wola ya ti de ma tsau mo ngai ke ni kang we walang siki emi titi ang siki gama mi titi ang siki ki komi gini yang pasi man kawa da kaang pasi mi muni e kaku e yang kwan awa pasi ang hiki kawisis ganwa awa kawisis ganwa yang hi u ya sing ya ka u ya swistana kaki chigi ya ki lung sakwa chigi ya ki sakwa kang kui ka kawa kala kam ki ka chi u tola ka kawa walang ki a chi de ka kawa chigi ya kane ki titi ang da ka chisi o ka hosi a chi da chige kang pasiga panga ko ga e chige kang pasiga kang ko ga e chige pasi kang yo sang ya ko ga usana ng ke ge chi chala sang a chi ya u chi chu ma chi da ma ya ya moni e kha pasi ya chok a ga usana no ya gul a ga usana no ng sing ne u ke ge ka to shi ma ga te ge pasi ya tan ale ko chi ga ni ni ga ndo ya ang ang da ke ka ya ng ba khani ng chi ko ya ng khama ba khani ng ka ma le ma ke ya ba khani ng ka ya hostan khama ng ta se ka wisi ng ta ni a kwang ham se te ke kana tsa mu si si ka e he a hana a gani ka ka hinda ke chi jala sing ka e o chi gi sing ke a ka ka o chi gi sing ke a chi a o chi gi sing ke a ka o chi gi sing ke he sa sa o chi gi sing ke sa sing ka ka da si o ka tsu si ang o ta wa na chi sing ka chi ji kana ang o ta a hola o wa ngota to wa ka wiseno a ngota a wana chi ke a ka wa ke gani gis wan sa sang te ni da wa ya a hana gani da wa ya a iresta ka tsa tsi ya tu da wa ya tso ka ga wiseno na kana tsa mu si si ya hana gani ina ka tsi ya tsi di ina ka tsi sa wana ka ng te ni tsi jala sang ya tsi om tso ko sing ke ina ka ti di ko sa fra ka ke ni ya e ya ang a tu tu a tsu ka tsa e tu tu a wana ka wiseno ang tsi ge ge a tsi ya tsi ge ge a khama tsigi kang ya wana gausi ando kang ka ya sa kang ka na ta do khoya tseu re ngong da a eresta ka tsa gausi kana mo ko kham ya a gni kham ko tsa tsi kana mo ko wana ka tusi ya gni kham ko tsa tsi kana mo ko jela a ka kang o wana o van ku stan ka ki ko em kang mo sin kham tsi ko e ka mo wana kham tsi ko tam ko ka ku ni ko tsi mo kang pasi ma jiwa panga bahana ko e ang kham u jela tsi kang a thusa ngawa unga wa ka e kang zalo sa ya e qala tsamo ya tsewa ka mo ya qala tsamo ya tsewa kana khukuma ngi halungu sa cha
Titona, Erin's director, Yakum singer, cry, two a clamp, two a duma, that was Kum singer, Wandua. Tigia won't come at that, take it, yay. All I wonder why Kamaka wishes can overcome a cruising and wine and gay. Way, yeah, take their Kama, a crop of setting the final school. Catrisio got jealousy, you can go see, Kakama, Kamaka, Yaki Hana Kamakoya, Wola, the Titia, Yatik the Kamakona, Titia, take their Kamaka wishes again, or to get ya to crow tea here, he had to hunk up and a crow, Kakonkro. Tigger come on of Chatigra San Calimondo, Catrisica here, Kitanoa. Can no seek and not seek a tigger come on. Can not see or can see a tigger come on. The Tusigan one in the gate. Ka eh, I erestarati. A passant come to me, Gulitati and a passa. Titi and Wa Wall and Wahi assume he turn a wall as a tigger pass at two, and Tusian a gang at come at two, and sing. Ke ko e tla tse tla ka khonkro ma mi mone wa ta a hristan tsi mi mone wa ta ka wisi a jala kha mi mone wa ta tsi a tsuma mi a titi no wa ta a huzela titi no tsi a huzela kwa a sin hei ta ke ka tsumsi o ka jala si ka pasi mata ko san hi tsi ka pasi mata ko khama tsi ka pasi mata ko ke ka wisi kana ta kana tsumsi ka wati jala sam sa wisi ke ko e ke ena kha tsi a gwen ri ta wa ena kha tsi a gwen disatawa tsikanaki awancinci nishika ka thotawa tsiyanqa lo khamukhe agani ka cung khamukhe tsiki tsiyanqa ngqoka ka ka ka watsiya tsinqa tsinqa khamukhe amone nqe hanqa ncace ka raqo ne kulite ma wana ah kwedi yesa kulite ma wana ngqoi kae kulite ma kang tsike ya jala kulite ma kang kan qota khama kulite ma kang kan qota jala hasiya kwat kulite ma ka agbo mi wa o mchu ma ngawa mu fistana tsi fu njuma a tsake o go dusi na mar o dusi kula ka ge a moni tsiga ka e ha wa tutwa ncane si tsamo ka tutwa tsinga ka wa gini mi moni mi ngi tsiti ke ke a ka khomi tsi tsi mi moni ke o ra ka usi na ke ngawa mi moni ke o ra ka usi na ke ke ti dremi tsi ke tsi a mi o tsi ke tsi mi do ni ni moni e ga ke o ratsana ke ngwa mi moni e ga ke o ratsana ke qhomi moni e ga ke o ratsana ke qhawo mi mong kona ke o ratsana ke nawa mi tsheta pasi ke go tlamo ke mo tsheta pasi ke go tsheme tsheta pasi mi hengo ha go khama qale mando a kuna ni shika o a kuna nkhama go qoka ra tsheya nkhoka a wa khama ditishana o wa ma khawola sana ta khawa singa ke mi hinta pasi mo go tsana mi ta pasi mo go gutsa mi ta pasi mo go kwetsa tsheka nda ke tsheya mi tsana pasi mi go qai mida mi impasi mo gugutsi akika mina mi impasi mo pangatsi akika dama atsonhi amaka ne wa da tsiya jala atsonhi amaka ne wa da tsiya khama atsonhi amane ho da tsiya khama atsonhi amane khangatsi o amane gochi wan a khama ku an a tsinga gqomi khama kana tsamusi ka ncinci ne shi tsike a ncinci tsika a ncinci khamsi ka atsonhi amone o hang tsika jala amone o hang tsika khama wa mani qosinga tsika na daga tuwa tsikando ka nga nga ke kana tsemusisi ka tsala si o ka tsemusi ko e pa sa ho stan kham ka wa kham o wa sa ka ko ka e ka nga sa qinya wa sa ka usi ke tsisa tu qinya o tsisa tu qwa tsisa tu tsala qwa ka u qwa he a kham tsisi ka o wa sa tsiki he a ka ka sa qwa a tale qinya o ba bulung sa ka qwa o tsi tsi ya e tsi ga ko nga ke ne ma sin da tsika e jala a o ma sa ra tsiki jala a da ma a hu qwa totuka gutsa wa tswa totuka longse khamsa ang totu khamsi tsa wa tswa totu gutsang ka unwa wa ka a tswa totu gutsang ka gominga tsa a tswa totu gutsang banga ka wisi ke e yang wa tuwa ke kwa chimbo ema mchima kang pasa sa ne khali ma ema mchima kang pasi a gun khali ma mchima kang pasi a ke ka wisi ndo wa ko e ka nga afistan khamatsi ko e ka nga a sin he khamatsi ke a ngoto a tetin ndo a holand ndo da ma ka e ka nga awa tisha ke e ka awa wana a ngata ke a pasi au sing hege ke ina khatsi ke atsi ke ina khatsi ke atisa apa sa tlhoka ke kole mo ka mo ka mo tsi ke kole mo ka mo sa nge mo ka ko ke tsi ke tsa titi ma ka mo tsi ke tu ka mo tsi 50 ka mo ni ke tsi mo ra tsa sem sa bu teng na ke tizi sa David o ka mo tsa ke bari mo sa bu teng mo sa ke koma.

Exka FM 107 xinxeke niyakhareke emsesamsaphithe ncina ke ke camtheke iqoma ncuncuke yokola nelkasa camtheke day 1 omsetiti ma camtheke ke 3 xinxeke camtheke iqoma ncuncuke camtheke dinster ke xala wathi kini ntona steke tuli sinsini ke tula iman akho ncamtheke ke mtheke xala camtheke emsesende ke ngulo angqi ake kawishike naqala tatidi ke ncancawa akho ncinge mtheke mtheke qhuluma qhoke uyamtse ikhomana ngana qhamtsa ke titindi wa hadu hamtse ngeke ka ngola ke khamya ya tsau mpala pala anqinde ke kawishana wa iman ngeke qala nje qwa acanga ke mtsapa ka mtsatswa nje qhomara acanga ka wishana ka qhamtsa ke pilungu sa uthi he kanga ka qonqa ka mtsa uthi ka qhaya ka mtsa ka wishana ka ka qwa mtsa ke mtsama ni tsusi ngeke ka wishana mtsama ni tsukhama ka wishana mtsama ni tsu a kwa maqhama ngwa uthi wishana ta ka wathi o ka khama khama ka ka tsala singe pasi ka mtsa tsoyo o singi oqulicaka ke nemsa titishando umsa wola singa e kadzela si a wa umsa singu ngake kana tsamusi si hola wishi tsike kanga aqhe tsike kanga kwama anqindi yaphanga tsiwishi ka ekanga khama ka khama khama kuya kadzela khama kuya umsa sara ke wishi nanqindi ke ya e ya nga qulicafu ya nga tsuca qala tsamuke icuma ncwi ucuma kona u yanga wona ka tosike ya wona tsike kanga ngcwatu ya wona tsike kanga ya eras ka tsawa na tsike kanga na tsamusi si ya tsuca kana kokumani kana titi ya e ya tsigcenna kana hola ya e yao ya khawa buzela qhama ya buku ya qhano qinqi longisa kana ucamusana u titi sana u aqama akwa tsigcena tshisa no wa ko e kanga e resta ka tsako e kanga ya qule tsako e kanga ya qhama tshit kana kanga ya singce u kawa kana inqamse qhama akhanga u qinqwa ke qhama ancinde ke titi ya e ya qinqwa tshiji abhani nqwa inqaka dzi ya qinqwa mana qadzi awunqonqo xoxa kathi unqonqo planning qadzi tangxeki cuma kona ucimshi ngona uma kawishana wamana akwa kamana xoxanqo akamana abahani a mtima odaka dzela khama kona mtima odaka to khama kona mtima odaka khama khama kona acimshi o awola singancinteki ajiwa tijela singa ngo ajiwa tijela singe ka khama singe ke kona hi tshisana wa tsotu wa tshisana wa bona kona mtshijela sima wa panga kona mtshuma wa wa panga kona mtshi kae tshuma ama mtshima kana wa panga khama kona ya etla ke ya tsowa a pala pala tsa tsuma yang wa sing tshigi sing kae ne kanga dzela ya wa wona tshigi sing kae kang tsuma ya wa wona tshigi sing kae he kanga tshin tshum khama ho ya qani a dating do wa tsum sing ndo mara tsowa asingo kene amane wa da kawishika na khama khama amane wa da chiwishika na ajala khama da ke a jiwa chikana ki khama khama jiwa chane ki khama nge ke kene amane wa da chiwishika atu amane wa da kawishika na khama pasi ateng sing nge ke ki chiga man ho tu o chiga he ma kham tu chiga ka ma ma tu eresta ka tsapa si ma sing u chiwishika na ngami ma sing u chiwishika na ho jala kami ma sing u chiwishika na ho khama kami nge ke ki kaega kwinqame o kaega tsikatsikwe ke qhawa mima mima ne ha o hata tute a re kom tsike o tsige singe a singe ke ale mandwa te ti mandwa ya seke no tsige sing a tswa thisa tsige singe ka jala tswa thisa tsige singe ka o tswa ya ntsa tsike ke qhale ma ema mtsima ka ma ka thisa nna o mtsima ke mo pasi ma tsang mtsima ka pasi ma pang mtsima ka ma ka pasi ma ka tsho tsa sing o ye ho sige mama mani kwa o tsho sige jala ka ho sige mama mani kwa o tsho sige a tswa titi ae a ngoto ko sina titi ae a khama ka sina titi ae a tsa tsa ka sina pasa a tsa tsiki a dunga ere sa ka tsa tsiki a gulu ka to ere sa ka tsa tsiki ka a khama to ere sa ka tsa ka sina ka he a sing he u ha ke a pala pala si ng ta ka ng si ng a ba ni si ng ta wa tsiki ka a long sa ya sing he a long sa ya ng khama ka long sa ng khama a thali a long sa ya ng to tsa tsiki tsi si ng a titi no na ya pala pala tsa awasi mhaideki tsumsinga oye wolosa oye mtsima ka hwa jala mi mtsima ka hwa tuwa mi mtsima ka hwa tuwa mi ta anga panga ka usina o ang a tsau nga ka usina ta ngai teke ni ka ega kwen nga mi o ka ega kwen ka kwa ka mi ma mtsima ka hwa jala mi mtsima ka hwa kama mi mtsima ka hwa panga nga wa ka usina wa sing hung hei o wa kong tsa ngai ngai keke ke ma tisaka o ke ma longsa tsa o e ke ma khamsa ka ma mi ma ne wa ta ka jala kama mi mi ma ne wa ta ka tsum kama mi ban a holandwa ta a uzela ke tsike ka ne ka jela tsika qama ke ka tsela singa a singa ka wa tsela singa a kham singa ka wa tsela singa a tswa ke ne mo tso ma nwa ka le tsibisi ka ta ma donka jiwa kham ka nyu ke ma jiwa ka o ka go se o ma jiwa ka wa ka o se singa ke ne ka go ma kole ka wa khaba kole mama ka wa fami
ke ma nna ka ke tite ma kolema ma wana ka tosi ke ma bahana ka ke tite ma kolema kang ma tsige wa jala mi kolema tsige ma wana ka ka tsumsi tsige tsige kana tsamusi se o ka nkhwa a nqe nkhwa wa long sa tsa o ba nqe nkhwa wa a titishana tisa ke kana tsamusi se a wana o kana klasi nqe o kwe e qale mo nqe tsiqwa a tsiqe a hora a gini ka e a titi a nqe long sa o titi a nqo long sa o mtsima ka a qamo mtsima ka a qhamso mtsima ka a sengdeke ka tsijala sengi a ke tsimse nga qai mtsima a sengdeke ka tsijala sengi a tsoqo ka mtsima ka a sengdeke ka tsijala seng ke ka a nqo ha u tsi tsisi qhamo ko o a nqo tsi ho qhamo ko o a nqo tsi ka e tsi a nqi seng tsi a nqi ne tsi ke ya tsoa e ka o tsijala sengi a ke ne tsi ke mo ka ma tsi tsa tsi ka ma qhamo tsi ka ma nqo to ta titina he a bona tsi tsa tsi sema titi a bona o tsa tsi tsi sema titina he a qhama tsi sema no ke itsamtsi ga khama bona ga tsi ga khama a khawa ni si tsatse o wa tsatse ke ne ka ang mashing da tsi ga ang tsoa qoqwa tsi ke ma ke plani qoka tsi ke ga ma ke ama qoka ma tsa ona qoka tusi tsi ma ke sing qoka ke ga tsa khonqwa ke tsoa khonqwa da ga tie khama khwe a go neng ho tuka ba go ne khamse ka da marko e khang a tsa sing khama qoka go ya tsa se ka khonqwa ya a tsa sing tsi se ne ga tsoa khonqwa tsiki yake qama qoka tsiki yake singqoka tsiki yake guqoka kaka tia age iresta ka tsatsi yake na make athi ce qama qacemo tsi ce qama a qawola athi ce tsatsi wathi ce ni sicace le ni tsika hema ke tsho qa tsika make guqica tsoke yaka ngata ke athi tia kana ke athi ke ka mapasi mo qama ke mo tsi ce qinqinqo ka muntu ncama tsi jela sentsa ke tsi ge singi ke he a ncwa to a tsara mara tsho wana qo ke tsike kang a kgo tsiga pala pala kwa o tsiga ke tsho qa kwa a tsho bona wana ka a tsho na tia ka a amara ke ne mo tsi ga a bona tsi jela sen ta mara tsho tsi ga wana tsi jela a tsi ga wana tsi ma tsi malili ma ka he kang ata ne a ga jiwa qama ka wa jiwa go ka tsi ga sen ga ta kang a tsi ga a panga ncwa kang a tsi ga khamse o kang a tsi ga o jela tsa tsika tsiki anqo qhamqo ka tsiki anqo qhamqo qo tsikang la tirege a tutwa shinka o qininqo ka nqa wa qama tsatse teke ne tsikang masing le ka qo ka tsikang he khatsi jala shinki mi qani khona tsa go shinki ko he khale manqwi a tsho tsho tsiki shin o a tsho to tsiki shin o tsiki shin a tsho ma khamo khwe awa tsimwa e he a wana tsimalili maka e he so a wana tsimalili mata maka a tsho tsa qo ke a go qo ka awa shin dhika teke tsikang ta ka ngamkhia o kwikang he kang pasimo go mo go gwa khusang ke o kwikang te kang mo duga tsika he pasimo go tsoqa a go na singa wa go tsiya go go ga tsiya qama go ga a wa wa totu ta sing re tsi bisana a wa totu ta a janga ka bisa na tekini tsi jala sing khoka ma ke e resta ga tsa tsika ke ga tsi jala sing na khoka ma ke qama re ke ma tsi ga o tsi ma ka ma tsi ga ka ma ka no ga bisa na wa ka ya wa na tsi ma lele ma tang jiwa tsana ke ka qama jiwa tsana ke ka go ga ma jiwa tsana ke ka qama panga ka usiandwa atswe nhi tsike kang a go jela kroga atswe nhi amani kwa wa ta ka usiana nga ta ke a qama ka usiana of ke a qamse ka usiana a wasin hai ta ke qamse nga e tsike ka khonqwa te ke singa e tsike ya khonqwa o hola singa e ma mi mane wa ta ka usiana wa jela khamana wa ta ka usiana wa to khamami a singa usiana ta to a singa usiana ta khama singa usiana ta tsuma ta nhi te ke a titing wa ta ka jiwa iresta ka tsatsi ke a ngoto ata sente ke ne tsimalele makama ta tsho guda ka manwa adra dream tse tsimalele makama guda ka makham ta o kama o singa mi tsika manwa o jala no mi tsika manwa o tsuma no mi tse kang ma tena tsho no mi tse tsike ya nwa hori kwa ka ya ya gu kwa ka ka dumo ngwe ho tsika na ka dita tsike ka tsho tsho a dumo ka ngwe ka tsike ya jala khamo ka siya tsa itsimolele mo se mo tsa ke re garo malele mo isa to khamse singe ke ne ama iresta ga tsatsi ga ke ga ama tsi teng a dong gulu tsa ga wisena ama tsi teng a dong ama ga wisena ama tsi teng a dong kham ga wisena ta maka a kha pa sa sing tsa tse ke ke khale mando o teti mando ma tsi wisi se makang a no tsa tsi mo se makang a kham tsi wisi makang a iresta ga tsa ra tsi ga sing le ke ne a teti a e a hola singa e makani a kho a kamane ya jala a kamane ya tsuma a ka u sana ntse ke qala qam ke o titi sing e pasa nge tsike kang a gulu tsa tsike kang a qam tsi tsike ke a tisha ka u sikana a ngwoto ka ke qa khuila mar tsike kang a wa sing ha go tsi a go go ka o dita o qam sing a de ne tsi jala sing qoga magi sing tsi na ke ngwa qale o magi sing tsi na ke ama ta ke jiwa panga tsike kang
the Kalagi machine, the Chiga Akami, which Kalagi machine, the Machi Kamachangi Kaku, Kavishi, the Marka, which Kikanga, Chijalasin, oh, Kawa Kakan Hamitegi Maturutegi, Kamsinjo Maturutegi, and the Kamachi Kikan. The Kalaga machine, the Chia Kangam, Oka Kalamasin, the Chia Komitegi. Tijalan wa aki to the Kamata, Jella Agis, Thompson, the Kamata, Jella Agama, or to sing Hede Gutsikika, the Chacha Wanagatushi. Toshi and Agam Passive, Kamani, or Kamani Kotama. I'm the fitting one of the Saki, like a Kumkama comes at the gay, wife Frederick comes like a criminal, from the fitting one of the Saki, the Kumano Wala comes like a drink comes, Kitin Munity in Chimboy. Games at an Akam Sapuram, Yakam Saki from Namika, Ibi, a victor collector from my dad. Wife Frederick comes, a criminal.

atsanga a hasta gatsikana ta a mutu tsha a qhamqa a siringa magitsikana mutu a wona tsana mutu a u kwa tsana mutu a u go bana tsana tsana ke tsike hima khoso go bona tsana ma go bona tsana hima ke tsoqa maqamare ke ka u sisika na wadzala qhamwa maqamare tsikana wa mtsumqa maqamare tsikana wa to qhamwa mi a gona soka a gona ngwa a gona ngwa ka u sana ta ka wa a se ngheka o ofista na ka teki ko ehe matuwa eresa ko e matu tsoqa tsana matu nguli ka ka u sisika e wa ka dzala se matu khamsing ka u sisika e ke qala qamke maqama madungsing heke ke madungkoma tsami tsike tsike madungkoma tsaqo uthi madung gulica madung gulica tsitsitsin madung kana qemusisi maku khamsitsana kana qemusisi maku fistantsana kana qemusisi maku ngai tsami tsike madung tsike ejala me ho madung tsike ma fistan kha madung tsike ma panga mucwa tsika sintsana mucwa ngi gasa sala mucwa ngi gani aqama tsika nata tsike hima tsoqo tsike ma khamsima singhete ke nekwa mahanga kwa problema game masinda kwa tsika ngqatutu kuzalami ke kwa tama jiwa kan kwa ngwa kali tsika ngqa tsami tsika ke kai ka kwe ngami o ka ku tama mima mima ne o wa tsika ita ka jala khamana o ra tsika to khamana o ra tsika khamana o da sim hi ta ke kwa angka ki tsami ko angka ki ngqomi ko angka tsu jalami ko angka tsu tsumami ntima kang ma khangwa kuno ntima kang ma khangwa kuno ntima kang ma panga kuno ntima kang ma ngha kuno ntima kang mo jala kuno a titi no da ji won dai ke ni chika no a kala singa kong ji mo nya o sana wa ga ngi ko ya ki kham si ya ko ya nga lu sha a khang ya ki duma ka ko nga ki duma mo tsima ge wa ka ya ko lu sha tsa tsiof ka tswa kham si ya wa tswa gu thula chika no a tswa nge ke ki tsima duma a ge ya da ga e a tsa tsa tsana ka e a kham si tsana a sin nge ke duma ko na o ka wisi si ga no wa nka e kala kang a tsenwe ka wisi ga no wa mana ya e yang kala afistan khama ya e qala yang a tsoqa ncane e qala yang a gulu qa ka ke titi a qana u tsimsa qai tsike ma ngoto tsike ma makwati tsike ma dung u jela tsika no ka ngoto ke mo pasima panga tsike wa tsi tsela senka e ka ma tsoqa tsi titi ke ma tsoqa tsi mka e ma tsoqa ka u sena wa a lung sa qa tsi da qa tsa ke a tsotu ka tsika nang o ka qwa a tsotu ka tsika nang o ka fa a tsotu ka tsika nang o ka qwa da a tu ka blay tsike he ka ke tsokona go tsika ka blay tsike ka ka mo go ka khokwa kona ka ang a tsali tloa kona ka a khamaka ta tsike a sinko ka ya khamaka tsike a sinko ka ka mo ka tsumo nng ha wa sinka te ke mo khoka tsijela tanga ke giami tsijela shanda ke ka go ke kana tsamo se se ge ko en kaleng mo ka ka wa go ngene tsike ko ma ke sing tawa o tsike ma ke ngi tawa go no tsike ma tsotu sa kona ke ka go ke tsoka ka go ke tamkoi ta a ka da wa pasi ha u na lo sa ha ku pasi a fistan ci ga na pasi a go ci ga na pasi a ngai ci ga no ntsa ma o e a dui ngang a sin he nga wa tse dui ngang a panga nga wa kang a dui teni lo sa kang a dui teni kang a o no kang a ngai te kini ma tsa o ti ma tsuma ngi ma tsa wa go ile tsike pasi mo jela kwa pasi mo to ka u se no kana tsa mo se se a tla a tla go go no wa ko ema ke ngi ditawa mi ke ngi ditawa tsa tsinna ke ka go ke ngi tsa o tse o ke go ita mkhwe o tse ke ka kona ke tsa o ka tswe jela mi ke a tsika e ka go ita mkhwe ka go tsa tsa ta a ke tsi bona ka to se wa tsi bona ka jela si kana tsa mo se se a sa ka go se tsi ka o ka go se tsi ka o ka go se tsi ka nna ke ke ni mtsima ka ng a pasi a kwa man khale mo tsima ka pasi a panga khale mo tsima pasi a go toa khale ma ke ndo a ke sa tsa tsa hi ngai ke ke a o ku ga ndo wa tsamsandwa tsike ka ng a panga u tsike ka ng a u jela tsike ka ha kai a wa a tsinga ho lo sa ngai ke ke tsinga ke ya tsotla ka na tsamusisi ya qwa ka na tsamusisi ya tshwa ka na tsamusisi ya tsala ka na tsamusisi ya qwa wa ya dunga sa ngai bona u ya tsa ka ke ne tsike ke o ya tswe khama tete na tsike o ya tswe o ngam ke ke tutuka ke lungsa ka tsike o e ka wisika na bona ke tsawa ya qonqe wa ke ka mane ke khonqwa ka mane ke bahana ka mane ke tsinga ta a pa sa o ngi ke kini tsike e a go qwa ka tsike a fosta ngwa ka atung ya tutu qonqe ya ke tsi wisika na ke go fa tutu so o ntsa tsike ke tsinga ka na ka ka bona ka tsinga ka ka bona tsere na ka ka bona ka ya tunga ngi o ya tunga a lungsa ngi ke ke duma kona o mapasi mo fustanse o pasi makau o jala tsike e mekhatla ke ke ngi ta mo pasi mo toa tsa ke ka o wa qanyo go e ka ho nyi khama o ya wa ya wa khama tsi tsi no pasi o nna qanyo na pasi ngi

azure camcha ke dakaro camcha bitin nam tsa ke wala ke dumkhong camcha de ke tri camcha ke fierta khamone de ke chimbo mang chum ke wala ke agum kham ke ke kala cham mai ang ne de ke chiwi sikana ke kala cham chum chum ang ne ke cham chum chum kala cham sa de ke gamesa tui de ke gawa wala camcha ke bilong sa kala tuni khona tron camcha de ke cham singa e a gaine ke camcha ale om tsa kuma sa ka u sikim tsana tsimu sim tsa bola kha mo tse tiri mo tsa kha go tlati wa ke bola kha mo tsa a ke se zere ke mo tsa bro a tsho ya u tsa ye bro mo u sina mo tsa kha tlo go na a wa ka u sim tsa tlo kha go tlai mo tsa tsimu sim o mo tsa titi sim tsa bola sing ka u sisi ke ka tsa tsa o ke mo tsa tlo ya go nna go ka to si o ke ke mo tsa pa sim tsa jala mo mo tsa mo ne tsho a kha mo sa ka na mo tsa mo ne tsho a tsa ka u sina no da ka ndi ka na tsimu sisi mo tsa pa sim tsa sing ke ke ko e e ka mo tsa wa wana ka to si ko e ga mo tsa wana ka kha masi Sankaka kuna, wokuena ngawa ngegini kuna, matigi wana katusi kwe matigi singa kajalasi kuna matigi wana kakamasi, kajalasi katumsi, chusina wa titi kuna awasana kuna titi na wa kama kuna titi na, he agan atrava kuna, anga teke, mak atsu, ta asanka usina makatsu, ta akanka usina makatsu, ta akamsi usina ta kunaga, in awasanga gini kuang, awasigi kuna brigi kuna, in awasigasa, kwa ehe awa sing here. Chika e gang jala a chiki gang kama awa a kham sing ka gana chum o kanda wolo si si atiti singa e. E yang a sing haya chiwi si atiti singa e yang a fustan kama chiwi si atiti yang e yang a gulit a chiwi si si yang hi ke ki ka jala si makati o ka chum si makati o ka tu si makati tam chinga mga kona nga om chinga mga kona tam kuya a ta amane a uhara chiki a kama kama amane a uhara chiki a kama an chum kama ta pasi a ngay ke ki a tuhun kei a sing ha ka usina o ka a kham go chi a go sing of a go tsing tsa tsa ke ne chi ka e ma ke ka o tsike ma ke ka go tsike ma sing da ka go tam ka ma sing da ka go ngong go ka mo ne a wa en ka to do sing ne chi ne wa en ka to to fistan chi ra ka nna si o ka ka bhani sha ngong ta ke kona kang ka tsisi ka ya ha wana khama kona ka tsisi ka e he a go khama kona ka tsisike ya singo kona ka tsisike e he kang apa nga khama kona sa nge khama kona nge teke apa si a jiwa sing of a ngwa ka usike ka khama ka ngwa ka usike e jela a tsuka tsa fani si tsa tsa ke a tsuwa tsuwa sintsena ka tawa a tsuwa tsuwa sintsena ka tsuna tsuwa tsuwa sintsena ka ngwa tsa di tamar a sing ka ta ga sing ka nge teke ne ma ka usike ka ndwa o ka tsamu si si o ka titi si si ma to hu jiwa ka ngwa tsia ka jela so ma to jiwa o to tsa mi tsi ka usena a ka nge si teke ko e kang abakhani mo ka tari sing ka ga wona kona chiwi ga na ka chia ko e kang awa kali ko ko awa sing ha ge ni ma tung chiga ga ma tung ko ang ma tu tung tengi kham sing a te ko e mo a khawe no program ma kham sing a te ge ko e he ma wa a ka kali ko tsa sing ge ka wisa na chinga wa kham sing o ka chinga wa wola sing a e o tsa chimwa e a chinga ngwa ni si ka tsa fa tsa tsa ge ge chige agi chokwa ka uchige gang a gulit ka kwa ka awa wana chiku nang chogu singi kwa hei awa wana chinkum kamo ka wana chinchala kamo ka wana chige ka nga toa awa nga kamo ka wana kala mungu nga nisi kamo ka atedegi amani kuki chawara chige wana chiga kiga hei chinkum ki nga chala singu nga amani kuki chawara chige wana chiga hei kui chumku yuka kui jala kwa ima amani watake rakum chiga chichige nga naka nga chiga hu ka wana nga nisi ka aka nga ndegi amani ki kama ta chiki kama chiki kiki amani ki chawa ta chiki wana chiki kiki wan titi ando ai a kama sa chana titi ai a gulu ta chika na a chua ngayi o wa chua sing ngayi waka usia na tiki kwa hika ki kama kwa hika wa kawya ka chinga umana o ka chinga wa chitri ka e hika ang pasi au jala ka chinga wa chitri ki pasi ka kama chinga wa chitjala sing ka e ka pasi a chau tua sasa reki kane kama si cha vanga si kwa imcha gwa imcha gwa imcha bakani ngayi wa chitri ke ko e awa khakhale twa ka tsinte ke chikanga ma o ka u chikanga ma thai ka ka tso chia jala me ka tso chia mo mi da mi mani wa nje ka kwa o to mo mani wa nje ka jala mi mani wa wa na ka tusi a ka khu chiga anga a de bahani no da chiga a ka khu kwa ka he to to kham sin ka kwa ka nga a ka wa sin nei te ke ka tusi o ka jala si kwa ka chikanga ma da pasi ma ko thai ka ma da pasi ma ko ko chiga ki ka kana kam o kana wo lo si si
chike he awona qale munqinqo yakhoqwa chika noka katsiyagi utsana ka nqagi tsana ka ka qhamtsigi ta kona ka hawa bahana ka kona ka wa singhaka kona ka wa qamata ke ku anda pasika ngkhetsa moko ka ngunqatsana kona moko qinqinqatsa ka ngqamu singhaiki chike he ka ke chiqo chike ka ke bahani kwa wala ka gya kar kan kan ngakai ka ke bahani kwa ka gya chike ka ke chinqwa ta pasika moko guaka van aka khinqwa chike singi anga wana ta marke aga ngun he nga aka ke ne chika moko ke sata ka kuita moko chika moko ke singa ka kunqwa cha moko ke ojala ta qama qadi teni ko ka ko probier ka sing ka matomi chego singa ke chike aga bahani kwa kratia ya ga kinnawa aka sika khama khwe ta marko ya kinna ga bahan sa sika lu tigi sin titina a kinna ta ngothi bu chi chim hegi sin ka mega mega khale mando chige a kinna tswa ya tswa afistan ka kona u awasin hete ke ka khwa kwing o ka tswa ni tambo ka tok ku ki ku ka ku khunga kona ke ngawa sin jela ka wisana ka khadu ita a khama kona chige ka tswa a du ita o jela ta kona ka kinna ga lusa ka gya kana tsimsa ka gya kana tlo ta chiwi sina ka kuna nga tswa gitiki ajala no gitiki agda one ka tuma gitiki agda ona daga twa gitiki ajala ka twa tia twa ka twa tia tuma kama ko ya kwa wa ko ya bahani kwa ka hinga awasin awasan ngatsene ki deng ta o kama tsa awasan ngatsene ki deng ta ka jala kama ko wisen do pasan ri o wa kiki magi kwa kwa ta tika masina ka twa jala ma pasi ma ngwa kali ka wisen pasi mo jala ka wisen pasi masin ri ta kana tsam o kana wala wisisi ka wa chike ka ka khwe ga ka khwe thamo khwe chi kana ka ki tsa khong ke ka khwe ango ka khwe dango a khong ke ki ni ma pasi ma mut o jela chi ka ta ka khwe ka na ngo ka khwe a tsa a tsi ki nka e he a ka ya ki a pasi a tu tu sin chi ga na pasi a tu tu chi ga na to ka wa chi ga na ma chi ga na ke ango ka khwe no ka ya tu tu a khiu ka ya tu ka jela khama ngo chim bon wa yang ango o jela u ka wisi ga no titiano yang ango to uchi he pasiga ku kawavan a ausi ta uchi gan a ausi da panga ka usi ke ajala a ausi ta to ka usi ajala ke asin ke ka kwajala he a ame ka kwajala na kwasin ke ka uchi yang na sin da mar aka na tsamu si atisa on da sare ke klasin ge anga a pasi a u tisa chi ka tsamu ge na sin che wage a ka yin ha chi ke kawada mar ata na ama chi gan wa ta na uno chi na ta mar a kwadyo ge tisa ga oke sati sagi amani hoda atua ki angai chika tamara atua jiwati sa changa ka lungu saka atua jiwati sa changa ka kafistan ka kamani kwa kwa tamara atang na unnao chika atang kham chika ka tosi oka jala simu ka te umchima ka pasi ka oka umchima ka pasi ka utahinga chai taka usina inga take pasi a ngua chika e ka kama chika e ka tua ka e jala ka na tamusi awasin ngai take kwa ang kwa mihun mwane tseha ki tsami tsegere garo ke ang tsiang ki tsamomi mi mone tsaga ke o de tsiwi sikang kwa da tsu tsumo ka kwa da ke khomi ka kwa da tsu ke tsang ki jalami a pasi ma sing tsiga ang tsinji am tsa sari ke aka khwin no tsi he a au si o tsiga na ka khwin no tsi he a tutu he au ka atung ka tutu jala tsa sine ke ka wan kale mondwa yang a tutu tau jala tsiga e kang ang ngo tutu to jala tsiga kang a ka wa he wa sing na ke ka na tsamu si ka na wolo si si ka jala si ka tsumsi ka tosi tsika nga pasi mo kwa ka tsanga pasi mo tlang kwa tse u tsanga pasi mo pang kwa ka ko tam koi o ka ko kama koi ta tsika mo pasi mo o ngai ki kana tsamu sisi tsie ma kai ma kai tsie ka tsam tsam tsie ma kai ma kai tsaka tsala sin tsie ma kai ka ya nga mi tswa ma guli tsa ka e e ka nga ma me ka nga me ka ntsu mi ka u tsena ka kana tsamu sisi tsa pasi au tsala ngai ka gene a kwa u ka o ntse sa re ka u tsena skola a nga na kwa o ge sa ko ka a ke duma kwa e kang a khosi a duma go ya ja kama kona a tre tre ya gi a nete ke ka jela si o ka tsumsi a ntlokawa ka e kang a nga a qatswa nna sa mtsa mo tsonga ra ke tsamsa wa mi ona tsamsa ke stembo ka sia mthuli tla tsamsa meke tsa kuma.

0: Wala wa fir ke XKFM yang yang kamu wasi se ke kocokan he ahanam ke ngum wa mi fresh to mongombo yonas bere ke ngulang kusip se si ta kocokan ke ang he wa 5 days ke kanda chikun e ke ya si ke ukha ke ekroleni metropolis a julius mal konazi he nabaki si ke si kana ke ngulang khate ya ka ke modlanga kumisi si kula ki hanei ong tsuin em yi ta si ge ta hanei gen kula yang he wang ama kwe ka gwech a ena ba ki tin lao ka tin gwe ong la ena ba ki thoma ichi ki mufu kim ta tlang a uwa tsa ge kuna sa tibi zin drin to na kha ki khau ti ena ba ki ka gi hun ka waka ngun kwan ka e wa 15 malin ka mali ki yunus ber kunam Kona zis ke ta hana ke tula ki a tia tia yang he kofun ki a tia tia si gya subsen na waki yam khate ya ka ke wa yonas berakhe ay metro polisa vi kwa ma panga kao ta ka a gye da ku ken tula wa mkwana zin ta chike he si ke o hi ke kru suin e he a gya tu yang ho subisan tula ya a uwa yi he on bak o hm ina wa ke khati ya koplin na wa yi o ka o ina wa o kwa khwe yim tamandala ka o hm ka ngo no tin fef ta kha mandin ka mali ya wu zala hm ta palon ya chai di wu jala ya e khon ya chon ke ka kholi ke hut spirit ka gani khuna ka lim popo ke o qawam minister ya he wa to wa baba grisi tan ya ka ya ke hana ke ka yak age gya wood spirit khuna mo ko ge thamsung o ke o jala kang he wa tapalo hm in wa ke chawung ge gani ka ta provincing ya gani ngui ka usi ge thamsung o de ga kholi chi ge ge da ko wa khamo khwe chi ka khai si ge o si king he gani ka de ke ka wa gani ka plin ga khosa ga ngau si sing mo ko o hm hanam grizi angin de ge kang honor ti million kam halin ta tapalo ya hewa erfier ta khasi awu zalam ku ongo jala yam ta ya khu 55 ta khamlin kam hali tapalo ya hewa er 500 yenen der ta kha sigita awu zalam hali kam ku ongo jala tapi koma ka hewa jala gaga kan ai satu muku ohm vi koma ka hewa tang gaku ole tan si dui o jala bunga tene wana koloki ku anhi yiku a uwa ke tiwisi gangung uwa tani shi ujala ta yim grisi ge ta anang da ke visita vi kuwa ma tani tiwisi ga antik da ge ta anak kama kwa kwa sam ta bertanya ng ayi vanga ministeri yang hewa endi bau ban ham ta kai kam ka ng vanga ka kabineti ci gongi ka ayaku ngagi ka ng ya na akam premierin ya gugin ngutuwa calo ta yin hewa par kabineti vi koma apanga ka ta down strati ya gani kuna sigi singko ehi ke gihiam ta ministeri yang hewa maliwa John Healey ino ke ministeri yang hewa binisa saka wa sa bana mahu mamuti ino ke ministeri yang hewa chungku hana uzitkawa Angela Rainier hauti minisike sing Benham tak agen yadagi ya yen ko Oktober ke balasteng yang he a wachi bisikan situ a ngkhwa ke chung ina waki krahang aka rekening kayan hota a kling hom ta kausigi a thamsung u kachig gi ta na khosa ke bertanyang a yi kana thau fainfir ta khapon ke using kon akang ki malikan ka akham mandala ka ang tani ka wasi ki akham sung u ki malin ka kotoro wana ige da ku ki akham sung u ki ka ang ka vanga minister ki waki istamar ki ya digitale ID ya stesele yang hi sigi kakani ito rasi ta ngoling ngay hong aka bolang hong mandala yin he wa FIFA ta viko mapanga ka ong hikik tak ya kwe iplin na wa yi ong tham sung u na gulia ka ike kone sa sonda ka cham ke olengceng kopongxiya ngukwindira khwe ke fasi ke niwi kukhuna i-ong fe sam ndacwasa khwe ke ge kae thote ke nxaxhama khwe ke ahispania kha nxetsha ke kopo ya icigce ke venia ta nxuka kawasi ge axhamsung u ta khaleng geng kacoku ke jilaxhama khwe kwisi ke sige axhamsung kwa kam ta Argentina ayin ko ta ke ehe bola ka sik kum chung kang ta Spanya ayi ong gen ya ku ke ko ta mai ke gumi ta ne gule ku ye ka kon di sam ta ka wasi ge akam sung u te tis ne ko kle tu lo ka gen ya ke fisa ka ma ka ga ng ga e chin ne ga u akne ga em ta masige wala awa 5 tong do sam kon hum yin he wa kontali wim
1: tam firi ek am ta 6 khamani ten ki si kra ho ex ka fm ki ta khana te firi iri bori e kom sha bori firi iri kwe ki e ti ti treso ka te mo no ti mama ka ta ka ke te ten ta maham Johannesburg es u ka ka un ga u he a ki kwa shane ti ku tswara ku ti ye ka ye ti a e doro kutako 5 desende ki hema kwa san karata ki kai kaho iti kani pa o ikuru leni metropolis diam jules makwa nazi tako nombor nga karaka ay kwa iti kwi musupi ka takti iti kai karako matlanka komisi kwena kim se ewo ku iti anje kare kare hi aki kusha no kung ati ngehe chan si tesana hisi 2023 hai sika ake khwa cha sana yi no khwa tong kai tino 15 million size di serio ka si ay ho Johannesburg has dem makwana ji se butiko e wo khwi aki tu anja ka ka unga o jikita maham musupi ka JMPT siki jaro kutako teti no aki jamana kutako makwana ji takite se teti kwa sane tiko ngutwa hinyahe kungote mboro nga kwe aki ya kutaku anja sinu ngo cheche stive kwa nakam rakhir nga 155 million sa sisiri hee karati kam dao sa ngam kaisa ngikuri kwasa aki kanako utspray tiki limpopo o tekwa karati sam Minister Ahud di Barbara Grazi karata darana kuta ko simu ha ko hurspray ti hem na ko minye ta chaka ka he aki dawo de tahnum brakh di ta ken kara ka ko ham no provinsi ku an siki ku an mja ata ka dawo ko asana tim no kara ko iti sje ha ko asana tim ta Grazi ka de 100 million saisi sere he anki r 40 ta kite dam shwe kai tim to 55 million size sere he r 531 dam shu he chaka ka jawe ng he aki kung te dau ji go chaka kai tik e kwanai kam numbunga kun tamha jau ka tina sakara kone kai mate dau ji jau ka tisham Grazi nga te dara kwe na aki karo wogu ha khao shan he em a dao ju kwa nai kam. Brech na di nyam ka minister a ND Benem ngi e nyam ka kabineti ka he e ka ye te ngi ta ama wika e permiri kare nga ho kwe tin yom. Aki kabineti siki am she tem ye ti ya ko ta ko jarot ay gu khwe am minister an sere di an john hailey minister an benelan sa sakis di an sabana ma muti ta no minister an ngu di an angela rainier benem an karata ki khamanyam oi october msiki piet ye vie ngu juwe gaji juhe ta ma khumuk aigwe akim no brechna ngu khwe ke kuri anja sino fefem fiertag bonde kwa klen regering na miete nhe khan atahin ka ti kona ha khana aki anja sino wo gwe siri an kai minister si ku tako te mkai stemmer digital ID stelsel ya khana khuka di kwana kam akim bori shekhir uhem yela kwejiki bora kakam he te makle bora FIFA ahe jao kwena kya ngkara khwata aki aku ate te ngita sonda ha chay shu ang zikara kukwere na ting kopi shu khiri u kukwere shiki New York kwe em te sesa sam aku he nghe aki te sana ting Spanya nta kam kadi an Nja wukur na ting kopi shi titel hem, e wina na ting kam, wukuri he aki chakara stingwem, Argentina si wukuri kwekwa, nita kuri o kapindo mak ebre ha, akwa aki Spania si wukuri kwekwa, anja si nung kam tita tim, nung akwe aki wara tim. Nung kam he aewe ma kam se sahing he, si khiri ye gutam. Bori kue kama tahuan faifai kama tahuan kundam kue teste komsa yem.

Exka FM 107 nxeke nyakala ke mthe samtsafite ncina ke yicamtsaki umunqumke no sipho ke camtsaki yimi now we umtsafite imtsako la camtsaki ke fire camtsaki 16 minute ke chimbwe imtsaki samtsa wole a camtsaki kumunqe kunqamtsaki ke imtsaki camtsuma xala ya dinsta ke ke usimtsa khoi camtsa bro xala xala camtsaki ke imtsibisi ke xala sechoi camtsa wa games at the wasing khama go qoka mtsa to wa tsa khama go qoka go tsa khama go qoka go khama tsedi ka jela si o ka to si ke ka na tsa musi o lo si si tike ka pa si ka o to o ka jela ka tsi ba sa nge ke ke amane wa da sing o de ke ka na tsa musi si o lo si si ka ya khang go qoka o ke ya sing qoka a pa si apanga ka o si si ka e ka jela a ka o si ka e ka khama a o ka o si si ka e ka nga wa tsi jela sing ka wa tsi khama ko e ka nga a tisa ya sing ni wa tisa ya vistani atisa ikang apanga khama ta ga wisana ng ta ga ngai chike he au ko ta ngai chike apanga kala kam yim chek khoki kang wa ga wisike wa bilung se ka kani se sin ki titi akam se ki firi yim se khon to wa gom kan no atio ki wala kam se ki firi yim sam sa bor gum man ng ta ki ka wisike kala kam sa sing um se tum sing o titi sing yim se ngai te ki koe yim sa ase ka khama chi yim se ngai te ki koe yim se qatu se khama chi ka wisike na kam se ka na tsam musisi o ka kon kam se ki chike he ka ngati jela khama ko ka wisike ngalo khama ko ya ng ta ki kai asin tawachi he ka na tsam musi atisa se asin tawachi ka na tsam musi afara se sita se ka na tsam musi akanchi ke ki koe ka ge ka tsaw khama ko he ka problem ge khama he atisa ka o wa kai ka o wa kon ngati khama ka ka thota wachi ka ha chi jela sing kai ak apa ngau chi jela sing kai ak pasika ngau ka chi jela sing kai ka pasika sing tuwa ka tsi o khama ka tsi ngai ke ge chi bi si si ge ka tsam sing chi bi si ge ka ola ta amane o ta sa ngai chi ge amane o ta chi gan do a jela amane o ta chi ge ato ada chi si na ngai ta ge ka na tsam si si pasi a kai o asa o kui ka e ka a ti sa ngau chi tsam o a ka ngai chi tsam ngai he o la tera wa sing ngai ka tsi ha ki ka da si o ka tsam si ka e a se ka ngau chi ka e a ngau li ta wa chi ti sa a ke atisati asin hewu atisati asan hewu teke kawisika na apanga tsang o kawisika na kang agolika wa atsamsin wa tsotlo go qela ke mse tsotlo na tlo tsamsa problem tsa halong samsa da kon hamjeri mja pa simse sing o tsiwisi ka e kang akhamamsa tsiemsa no da ha o tsiemsa ngo wa tuwe kana tsamusi mse ngo nka ya ke mse tsotlo tsa tsana mse ngo nka ya ke mse ngo nita wa tsana ka ngo ke kawisika no kang a tota anya amsa o ka o tsike kang a ya khama go mtsa ke mtsa ngo tiya tsamtsa tsegi ka wisena o o ikana ya mtsa ngo tiya tsamtsa tsega na tsamusi ga wa tsikandwa he kang a ka khama go mukungqo ka sangitsi ka khama go mukungqo ka sangitsi o hwisang khama go ka ya singa ke ka tusi o ka jela sima ka ti dam sima kang pasi ka panga ka tsi sima kang pasi ka o jela ka tsi kwa e a wa se ka khama ngo tsi o kwa e a wa ngoli ta wa tsi a wa tung te ke ni kwang matsotisa kwa mong le tawa ta chimbo e o ngale mo ema mo mani wa ntse ka jela mi hinga tshisi ko e ka ng a se ka khama ngo tshi a wa ke a ne si tshi o fa tsa tshi ya ke ka ka ka dia a ta a ng le tawa tshi a ndo ka dia a ta tso tshi se tsona mo se ntse ke tshi ka na ka mo se re ke mo sa pasi mo sa ka ng ka ke tshi ge ng ka e he mo sa ng le tawa tsho na mar kwa e ka ng sa pasi mo se o wa mo sa tam pro ber tshi ke ka ka thuisa o ka ngalisa o ka kulika tsena mo go singa ke kolete mo ka wa qhabe ya tsi a o qhonwa tse kolete mo a singa tsi kolete mo a ho stand khama go tsi ta ke tsike ma ngoto go itam go tsike ma to kai o tsi mo to jela go go itam ta go e ma nga nga wa go e ma sepa sia ka wa ma pasi ma nge ke ke ma qhaitse o ke ma go tsike o ke ma tisa tsa mi ma nya fraka ta mo jo precise ma ma tisa ka mo jo ma ka go mo tsike ka e he ka ma magia problema tsi ka tsi ma magia problema e he mo tsoa nei mjo mo tisa mo tsana mjo mo ka o mjo mo mangwa he masinga ka wisika na dia mi masinga ka wisika na kanga mi masinga ka wisika na tsawami mama ne wa ta tsiwisika na masin to mi mana wa ta tsiwisika na ajali mana wa ta tsiwisika na akhamami a gona singo ka tsike a singo kwa ka a tlhindi ke kana tsamo si si a ngong ta ke tsijala sing ka he kang pasi o koma tsijala sing ke kang pasi a o kwi a pasi a panga a ngong ta ke kwa e ya sing he khama qoka ko e ya fustan khama qoka apa si a jiwa ama tsatse ke tsiki a gulitsa ka e a ama tsatse si a sing he uta ke tsiki sing khwata a khama khwata a tuwa man a ka ama tsatse si a sing he tiki tsiki an ka ma sing ka jela khama tsa ma sa da ka jela khama ta tsiki ma hun e tsiki ke tsombe ta ya tsuwa
amaka ke a thusa tshiko e nngwe fa qamaka ke a thusa tshigiseng ya sengwe ke netse yona dia a sengwe ke tsena tsawa a sengwe tsena a ngulitawa ka ya qoqa matse amane o ata a fistan tshe fa amane o ata sengwe tshe amane o ata a banga tshika e he a ngoto a tswa ke se no wa ke a lo msa tshi o ke a tshe tsa tshi ngeke ke na tshiqwa ke ya mana ya ngwa ke ya ngwa ke ya a plan ya ngwa ta ke a e ga netse tshwa a qule tsa tshi ka netse tshwa qha matsima kona ma yamani awara ka wara khom sikana ka chrisi ya qama ka e ya ngulita o tsa tsatsi ka ya ncinqa wathi ka thota a damqhamo ka ncinqa tsi icwa o khoqha ya tsatsi kule ma awona ka usiona ke ka jela sikule ma awona tsana ke ka re sikule ma awona tsana ke ka khamusi ke a cwa tsatsa tsa ke tsi a cwa o khoqha ka gqin o khoqha ka tsatsi yana a cwa ngi ke ke kule ti o mjuma mo ncawa o mjuma mo qhamang tsatsi ka kawishika ndo wakang avindika a taka ota akala taki ni kama oye hukiwala oye inga utetia e inga manga wati kona datisa kama oye inga manga wati kona datisa tama ke anga suka kawa titi ya ehe amursala anga taa afwa anga unka teki anga unita wati afwa anga unka teki akua tusha chila ma kani mwusi akua probieri ka ako ni sanga waka ka probieri hatseo ya ak singa atiana probieri chao ya guli ka atikana awa singa teki ka jela si uka tosi anga teki apa si aku chao khama tshika na go tso ke tshika e mang hoto ya go tso ke tshika e mang goli tsai ta ke u sia na nna ke kana tso si si hei ke tshika a tu tshika a goli tsa tshika he a ng he ka go tsela sa ng ke ka jala ng ke ka tsuma tso ho ka probier tshika na tso ka mali sa tshika no go ne si ka ke tshika na a go ditwa ng ke tsa mo tsotusa qama ke tsa na a go ditwa ka tso tshika ha jala ka tso tshika ha tsuma o a ne si qama go qoka na pa sia ngi ni ko ya tswa ti atisa tsatsa tsikana anu khama tsatsa ke tsigisi anu to tsatsa ke tsigisi o a ho to tsigisi nga tsuma ho to tsigisi nga jala a tsigisi a ho to thula a ho tsuma thula de ko sia nang te ke kandwa a ngai te ke a iresa ka tsatsa ke a ngoto a iresa ka tsa tike ka a qakhuya to ke anu ka tso na pro bir tsikana a ngai te ke a tu hun fer bitr tsigisi ke ko ya ko sia tu ko khama tsatsa ke tsigisi ke ko e he a wa khama a tong tshisi kana tawa a ke go ya khong khama ta go tsena nang teke kana tseng se se ntse tswa seng ke ke ntse tswa tshisa tshintse tswa khoma ke tseng le tawa tsena ta pa sim tsaka tang pur bier tshike ka ausa pur bier tshike ka ngalisa pur bier tshike ka tisa pur bier tshike ka khasa seng kole ke ma ntse wa tlhoe nwa go isa no tse fita a kam se teke unlimited sala kam tsa ke my heart craze room tsa fita nna nna tsa ke tshimbo he mtsa khantlo a tana o nna mtsa bo mo kala tsa mtsa a tewe go la kam tsa fa firi tsa sam tsa bo re go

Nkayise wamsafita encane ngemse sakhe echamtsha ke I wanna love you again kayise echamtsha ke xala xamtsha ngola ngumqhamo re chamtsha ke afira echamtsha ke fun fiar ta ngamune ta ke chimbo ke ngumo ngumqhamo ke ngola ke yakam ngumchamtsha mse chokolo ke qhimo ngumke mse titi ya chimbo mse mse samtsha wola chamtsha ke fifira mse samtsha buriku awisi ngana mse program imse ngana ngumna waya program xala ke mse ngumwa ke khawo xala ke wisi ngumwa kon ha ku ke chike mse pasi mse o khama khama ku mse pasi mse singa ke mse mane a to ka wisi ngana mse mane o khama ka wisi ngana ta mse singa ke qhimo ngumke Olas nga eti yam to pasim to kwa okawa. Twizy gana kamsa deke mta pasim tapanga. Nay, mtamane oa, mtamano zela tigi, mtamano toga wisanwa, mtamano. Kama kamsa gana tims of kamakuka pasim to sagi, gana tumusi okan kuyam tasa, holosisi, akan again pasim to. Sing hey oo, twizy kae kanga, tizela so, tapasim to ga, kae kanga. A wheel take it duma, suppose him to sing Higgy, Tiganagam, Sapang, Sakon, Panga, Sam, Sakon, Sakonha, Kahinkosi and Dua, Om Sakon, Hargul, Kagan, and Suppose him to Higgy, Ka E, O Tinu, Asin Tower, O Tinu, Atotua, Afistan, Kamakoga, and Hedigini, Adiwa Tisha, Diwa, Sing Hay of Diwa, Kakaki, Tiamanwa, my Senegal to Zelem, my Senegal to Kamami, my Amadaka to Zelami, the Mimania Oa, the Tigia Zella, Mana Oa, the Tigia Kama. Tuesday and I'm hiding in a kind of come, she say, a panga. Higgy, chicka a at the cover of our cranium. I don't gonna come, she say, a cranium. Chicka gang and moon out, chicka at the chicka gang and what to. What to chicka got tongue, chicka jalousing. What to chicka a gang on our toy. What to chicka a ganga, quasa. What to chicka a ganga, chin hunky gummasan eye. Tuesday and a gang at the cover of her. Tuesday and I got cracker. Atala toa ngan heke ki halima e tite maima chiwisi kana ma aman ya wa taka jala kama aman ya wa ta chiwisi kana atu kama a akam sing awola sing apa si an heke gini chige e pasi ma panga e uchi afur ba kami ki ma ujala e kuitam kui a chige asing koka toa ki ne a kowa lila chiga na ta kama oi tinga ta ke awa kama a kowa wa kama a kama awa kama awola in awa fustan tegi ne chiga ang kang ke furba khami ki khatwa ke ke chigan ki kala to mi ki teti singa ke ta chigan kan pasi kan ma kham chigan ga pasi ma ngwa adu ti agu asan he kau sina fadu ta panga kau sina fadu ta a go min nawa mana ndo afa du ta wa ngana ta wa ki ne chiga he mi kaka kana chamu sia ko ikanga mi kana chamu sia ko tsala mi kana chamu sia ko komi ko ke tam ko i o ka ko ke ngin ko ta ka e mas atwa ka chige mas ntwa ka ka ngusi chige ke ngotu mo pasi mo festan e chige ke ngotu mo pasi mo pangai chige ngotu nga mo pasi ma ngunta ku tam ku o ka ku ka ku ke ngun ku ta chiwi si kana atwa mi ta ke mo pasi mo panga ka wisi si ka e he kang jala mo pasi mo kai ku ka wisi ka e he kang mami wan chiga e kang kana chamu si si atani mo awasi ngai ta ke ni chiga e he ma kala kwa sika kama ku Chike kala makwa nguli dawa. Chike kala makwa tusa dawa. Chike kala makwa asinge ka kwa zalami. Masinle ki chiwisi ka nduwa ki kama. Kwa un oka ki kama. Chiwisi ka eka ikana. Kamu sisi matisa o matkamsinka. Hikwe singhi. Ta marteti ke oka wala ki kama. Ta mangaka ka ang masinghi ka. Ka ngaka maka afistan ka ki chike e. O chike ka na kamu sisi. Ki ngaka. Chike ka na kamu sisi ka ikana. Kya mana. Nka e. Uchiwisi kan doa, hima pasi ma festa, uchiwisi kan pasi ma kam. Tekan nak kamu si, eh, saya ngaji si, kan nak kamu si, akam si, awas yang ni dek. Cina nga ka eh, kan nak kamu si si, akakak kala, awakakak kanya, akakak tisa, oh ya kuasa, apa sah sing ni, awakamak, akam awakamak, atiti, awas yang ni dek ini. Kanu si, cie kaki cikwa, cie kaki kanga kaka, cang kaki, kaki bahani kwa, kia cie eh kan kungi cikwa, tekan kang pasi ma unga, o kang pasi ma kam. Aga wisi na kwan hamsin sa pasim sa sing ngayu ka ki chi nga o ka nga ki kanat kamo si sa asa kong kwe kanat nga kanat kamo si sa tala kanat nga kamo si sa kango nga a pa si alung sa duma ko na o a wong sing ngayi ka ngayim chi nga ma kong kwa kanat ki chi ka o kong kwa kanat ki kong ka kata ki a msa vita aga hamsa te ki peta aga hamsa ki kawalungo ki kumangu ki peta tiyan aga hamsa ki msa wala aga hamsa te ki filik hamsa ki fifta kamo ni te

Ulawa 5X Kif M yang he ahanam keng wami fresto manggumbu Yonas berehe ngunang sebesa ta 5 desinit akamali Ike hana i Ena wake ya isike utkha hewa ikrolenu metropolis ang kangjules makwana zi Khate ka ke mandlanga kumisi Iwi sise ta sikit ahane keng kula yang hewa ngamakwe Kakbe cha ena wake Inga wakbe ong hulam Ena wake thoma Ta chibisika ang awa mali Aga kange kulisa Tuwa disin drin tunda ha Kange wa khuti ena wake Kage hun Kakaya kwe kawa 15 madin ka mali Ke Johannesburg kunam Mokwana zi ta sikita hana geng hula Yang he o ya tia tia Ke ofun ya tia tia sikita subsayam Khateya ka kewa Johannesburg Metro Polisa Viko mapangak audak a Ya geta kuke Hungawa mokwane zi sa kuke ge kem Ta ka ezi ke o he ke kosuit Estine ke kon hei te ke yin he Wa khateya hun Ena wa ke I gengi to pring ngawa yok Ngawa o kwa kwe yim Ta mandala ka ahun Ta ka ahun tu fef ta kamalin Ka mali ke ta awuzala ke ta palung iya cha yi o jala ke kaun iya chan ya ega kore chik bagi ke utkwa ke hot spread ya gani kola ke limpopo manestri ya hewa towa baba grisi ngheka ka ng ya gai ke hana ke ka ehe ya ke kamsung u hot spread di mugu sing he mchima ka hun ke au u hinawa ke o jala u kang he watapalo hinawa ke chau hum mane akwam ta provincia ya gani ngui ga kore chik bagi da ku ke Ong kama kwe tsi nga kai si ta gri si ang nga dake Onar ti malinin nga kambali ta palo yang hewa air fear ta ka Si awo zala muku hong jala ya ta 55 ta ka maliyuni Sa awo jala air 53 ya ni Ta vi koma ka awo jala nga gagan nga isa tu muku o hmm Chibi si kaan si tu an uling nga vat ho kat iwa gani hingging Diwi kan tutung hao Mumpung ka hutam ni tani wana kolo ke ta palo ya awo zala Grisi ang ng dake Katin na chikla gita hana kama kwe kwa sa ke Viko maka hewa visita ga Ang ka click to kama kwe gani ka ang ka ekonomin Bartanya vanga monastery Andy Bamham Takla iklam ka ang vanga kabineti Django Ya gagita tin agdan ka ka ehe Parimiri Sigen kwe yam Ta yin hewa ya kabineti Ta Sikisengai ke Downing Strati ke kai ke gayagani ka Enawa ke minister yang hewa mali wa John Henley Echi ke minister yang hewa blansa saka wa Sabana Ma Moti Enawa ke minister yang hewa wa Angela Rainier Ta Benham ta Ngheya ke ya gigit agtan Iyan ke Oktober ta belastang ke kawisi sika ansi ko ang kuhwa ke kanika Enawa ke karahang ya rekin ngayang hota ngut aliyah Ta Britannia kawa sigi a kamsung u ke chung ke chibisi ngang hung a ka wuzela kaw iya chung faifin fiar ta ka pon kai ge ta a kam mandala ka ong ta malik ngang hung wana ito truku ye ka kuke wana ke ka a ka ministeri yang he wa ke mersta mer ke ya digitale ID vi kwa maka ya ke a gana sigi ke ta kanim Mung ekolosi tanguling le hung bolat in hung mandala kao yin hewa FIFA Ta viko mapangak ang kaya ya kwe yi he Na gulia ka ike kono sa ke sona kakam ke Ngka ang kewa kurasi ngaga ke niyo ya kukona kai ohun fe sam Ta tuwa sa kwe Kai he ike ge Ke kono sa ke kai he Espanya ka Gake gaya la kopo kya Ta ngka ang kawasi kia kamsung uwalang gihin Ta kakto jala kama kwe Ta Argentina ang ay ngka o ke kai he Pitu yang hewa tulisin kagawa sige chung kang bola ta Spanyang ayin ang tia tia gihin ya kuke higay ka kawa gumim kaya chito ke ohe ng gulia ke kunisam ta wala ka asito ke tu ke fisa ka ng ke kasi ng lama chikam ka wakto lagan em kem kitam kong ng tulisin na sige wala wasis masam kong ng kwedam Taka yung geta kan ang awag dan ke mkong huming he wa Boriko wikin utoka ng

abe aji kaji te kuntla kana kaji o aji tsekere ane jikwe cha ka ka jone kwere dom ye tamaga tutam ska sino gwe ho ka kwa jonga kwa obvious khere o tsiki cha dom ya si hambe kara khwago mkona tsiki aji te o dosa no kona dinungo te tsosa no dom ya te wa tinta ha khaya go ve e te ka e ku nna ma khaya go bunna ma tsui go ba tinwa di di o di o de kwa di cha kha ba nna o tsana nya di tabaga do te a kona jika muha tsam su koma eno tsaka hasa kham tsaka kham shu kwenya go tsaya kara te a tsui go tsi oka mwaka ntote ke tsa mshobe go tina te tloga kube a maqhanya gara go tina eno ama na o jwanga wo gwa te ya qhanya te ke tsa mtloga go qhanya te ma o ye go tiya o jwanga wo gwa te mm eno ngi bore ngi tshwe te tsuma go mnu ama nyama go go jara go go ga matlo ye tebe ng tamagano ga maqhanya ja te da hona a qhanya so kya u fere go ke hen tse te go ke hen tse kya no ngi kwante ya ka sino khu bora te ma go qhanya ke tsoko te ka no go te ma hen ya ke ya te a tsoko go te mo an tsa bana ke ga tsona ta go je hen te mme a hem ta ko mje tsoa tsena tsoa ane qaya go be pa ko ama ga mtsa he tse wote ke tsiya tsa ke kimbele ke nja kungwa go tsam pwe ka temo ke ta go tsa na nda mnga ke kgwa te ta he ta go re kuna tsala ke ta ha tsa ntse o tsere go ya go de ga ta ta hano aji te a tse wote gana tse tse wote gana tse ha sa ra go nya go te sa tino ga mo kwesene ga tsara go be ga mkwe he ta kone kwenye ke tsiya go tsa tsa na tsa tse o ka tsa tsoa gara go hena tsa wo go tsa o tsa nna me ga re tsa ja o ka sa te ya ga ting tsa o kae di kae ke te ya di kan de go tsa wo tsa ti ke ya tsika tama tsa go mo sene go tsa tlo go mo sene go o se ka no hamba tsa tsa kae o je tsa si o go ve ntsa nna me kwena tama tsa kuri na ntsa tlo go te go kwena tsa so ta go a tsa mo sekeng ntio ta tsa na go tsa tama kana tsa go a ka kwa tsa te tsede tlo e di ana jeng ga tsa tsa te tsa tsa tsa nna mo a ke kwere nna ga bona te ya a o tsa ka re swete ga tekqal ngrenqa mnqe gwinda xweno a gwinda nete kyaqo tidenqan qati yama gwena nnavye ka nta freda haqedi jawo qada qata jawo kunza tqixishan tinqa jawo qada ku sinje sinyamoko tiqal vyeke o gwinda gade jaro shaqa de ka ko dringe freda e ati firi ir chailatino sonda haqe tin ir tisi shango agadi kango tsama ata tsakqedi rod makobi ri tsakagurta of makobi khu ngebi ngebi go tsanya go tsa a jena ko di kha e ka tsa Vieke ka tsa seisi kato no eno tui ha di sika. Tsa tsege na dri kato no tui ha sika. Kya reka kaya tsao sasa su kaka kwa rastama. Anja ako stama kha kwea. Kya reka sinu kanga kato kha ano. Tsa yi khire uke sinu. Khabana ka tsasi dwanga hai woko sasa su kwa naka. Nchema dwanga jite woko di sasa ta kumwa kwa tema te anko be kwa na. Aya te jao ka kwante kan sasa angaye. Tuma kwa sasa cha cha kare cha hu. Tuma awa angra wo. Sasa mana ama tie chaka kere ke kuma sangane o tinyu tuwe sasa makabere kha sasa mka ngama stumoti ke tsan chemka a ngande tsai ngwesa le khwe ngama te ngwesa te matemu wana ngwesa te ngwesa ko ko mun te o di kuma ku tama khanu sasa ka an ja te ku kona ke makona o te no shoma ku na ja makona o te temu ka khu tiki kha te o a kana tsa ya dikin te aga mun tsa aba si o chemka nne tse chemka sasa ku na ta qot eno no sasa ka anya ku na qot ta te na tsai ngo jino ada de tlhokisa go sure kona ke tama tiga sure kona he freida ga ti twa ri kwasa hinye he ti late go ti me sanga dina yeti no ti he te tla go ti baba karate ka ya ti ngwe ka o tswiga ma ngi di kwala sanga le tsa go ambi tama ku ma karate ngwe go ta ku ma karate tla tla kwa gona ke am e sin box ma wo hwana hambe ke ya mumo ngo khwe ta go nne mqe ti ga nna tama go wa dema ka ti dranja tsho go wa dema ti kha nna te kisen a box kom tama a tlo ka go te go tlo tlo fuwa ngo bona ngo gona a a ke ma khamde kopi go tsha da tsha ka go nna tsha tsha ke kwa go tlo tlo kopi di go go nna kopi ma tiki se sonda ha tse kwa go tlo sonda tsa 12 re no se ka tlo di klo ka mona re se jo se se ka no ha se verga jiti hi go no ma la tsa shuri a di go mm to de tsa khisa nti a ta te tlo ke sa di dire tshe tse tsongoti a te a go vena nga ke ntlo te tshe tse tsongoti nya de ve khetsa ne nya go a ti nna di go nna te wo ha tsamtswa sekete o tshesa o tlo ga sonde tekiko ka go sekete to tla di kumotsa tla go di tsan ka ka ga a te swere ma sta mgana te ke ka ga swere mango a o te ku tla go ka no to te tamata ka tsene go go ga bona ga tsame teno ente tla go go to program tsikim tipe europe yox musavanga ku tsamtswa ho ha pota ata khwi khwi ye tla go je khatira

Ek skal goue 19 minute da akusi de ke wole ngowe mtani so kwe au ngola ngwe sakwisi se ka ke radu ke ka tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen nega FM ngan mtutu kwe au ngola ngwa da sakwisi ma se de wole ngwa akwisi ngwa akwa ngwa mo de ka wa kanya bolu je se ago sita ki khasuneng awula da panga ba kawa masi mko ngai da ki iji chi khaling nui wa sita ki kawa iji kaka a singta ba ka kama koe ki chukuna o panga ba kawa chi ki kanya bolu je se mko sita ki angua kam o kawa chi ki kanya bolu je se mko sita ki akwa sa o kawa chi ki kanya bolu je se a sing nga tutu kui kia chukuna wa chi ki ka ema angua ka wala ngaji cha ma sita ki kawa kong kama koe ya ki kliniki wisi kwa sing te ka chichi ka ngali ngui a ga thoma kwe ma si te ka bai a tu o chi ka kwe kong thoma kwe a ngali ngui ma si te a wana e a tui sa da ngali ngui a wana e ka kwe kong thoma kwe ya ngwa si te ka bai a kwa ka thoma kwe ngali ngui ma si te a gei pa nga vya sing a ngwa si te chi kwa ma kai sing ngali ngui ka tene kwa sing ni chichi ka thoma kwe ngwa na kwa ka chichi ka ngai chao hui ka ngui a tu o chi ngui ke dropa ngui yang ngai ma kala tu ma chong u wa chi na itro pa ngun panga ba a ngu ya kam mwa si de ga chi chi ga ngi ha u sip ta li kam ke clinic ki panga ba ka nga ba ya ang ngai de ke ya wa ta ta de panga ba ka nga ya ya ke amani kam sing ngai ya ka nga ya ke amani ra spit ra ya mwa si de ke respect ka ni u sip ngun kam go si ka chi ki a kum sang nga ba a ngana kwa a ta ta ya ki ya chu kuna ngai de ke ka wa ko ka thamo ge panga ba ang ku ngu ya kam ang ku sing ngai ka ni u lu ji si ngay dake ngay si ang ya kala tu ngwa si dake kachichi kang he ya chao ka ngu ya tu wa kha si ma si dake a kaya ha o ngani ngui ma si dake a kanga ba dupe kawa chi ngu tu lai panga ba kanu si ngwa si dake kakwa akunde sa da kawa a sing kachichi kang a kum si ngwa ba kaya ngay dake ya chi chanda ngay chiki ya kwa panga ba angu wa kam da si ngwa si mgeng kali ngui atutuwa singa kichu kuna ya chinga uja waka ngui angu duma ya atutuwa singa chinga nyum o kali ngui kajichika ngai kwe ngwa kama kwe atu nga ki ngai ching kawa chike kana kauchu angu panga wako sita ki ichi chikwe ka kama kwe panga pa angu waka hengu sing amali mkung a tala tala kichu kuna angai take kali ngui ya ngulita waka chichi angu likwe ka kama kwe panga waka nuse se angu waka mkwe sing amali mkung singa ya masita ke dropa ngka ama kala tu ngwa chao ngwa dropa ngwa kalingui atene na sita ki achichi ka ngi kwa uzila mari panga ba atutu wa uzila nga baika jinga panga ba ngaita ki kawa uzila chinga ngaita ki ching tani na techa ngunga problema ta a kanda uze si angua kam a kanda uze si akwe singa a ngaita ki ya wa kaka ta masita ki kawa chika kaka kama kwa katu kwa kama kama kwa ya masita ki atu wa wakasunde masita ki atu wa ngunga jala o atene na singa ba kia chukuna kwa ya gea kalingui kama kya ngole jua aman wa sila coach ida chota u apanga ba tunga ko safety apanga ba tutu wa singa ke chukuna ko ma singe yunga ka wa jing ngau tu lugi kan u se kalingui age a atenwa kala tu government singa da panga ba ten ai gya chukuna ang panga ba ten tu sa ko ngu wa chika ta ko ka kama ko ma kam ngwa si de ngalingu ka chichi ga ichagi u wa kama kya dropan kanui chingui chawe tu kanda u se angu ya kamda asinga be ka wisi se ichama wa bango ichama wa stula ichama ke uchinu ke dropan ka ne ulu ji se angu ma kam nai de ge ne si ka ku kam ta mo de panga ba asinga na tu tu ku jela asinga ha ngung ku jela wa ji ke ka ma ngung wa la ngwa ngung ku sa ka wisi ji ga ngung ka ka ke ra du ke ka wa tu ka isi a ku ka tu ra du ke numuru ya one ten seva pen ne ha fm ngal tu ku ngung wa la ngwa ngung ku sa wisi ge ma ngung ma so ten du ta ngung ba ulang

ekska if mkawa walang nga ipangom tena kuchu au nga programa ko sa uzi si ka ke rado ke kawaya tu kakay si pangawa ko sila game tena kuchu au nga walang jichang ko sa uzi si ka ke program nga wako nga ke kawaya tu kakay si pangawa ko sila game walang jichang tena kuchu kama ko ale kwa program tutuku nga walang nga ang kwe sa kawisi ka wako nga ka ke rado ako sila kawaya tu kakay si tena kuchu au nga walang nga ang kwe sa re masila ke kwa kan ko supa ke fierta khamnite mo gang wala ngon hoji tabu ko sagu ji se mengo tang ma ke kanu se agu si de ka wa khasuni de pangma ko si de ge ji ji ko tamu ko chu na pangma ba kanu ji se atu tu ko sing agu ngai de ge ngi chi ga ko kong tamu ko de pangma ba angu kam da sing aman ko sa wa ji e ka em den chong ko wala ngo da sagu ji ji ga ko kong ta ge ra du ge mong ma so ten du tong ko ulang

exka if kawa olengo em tanu kuchu aungo program ko se uji se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangna ba ko sa de ge mtene kuchu aungo olengo ngo sa uji se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangna ba ko sa de ge olengo ji cha tanu ngo ma tamu ale ko program ngo mtu tu ko ngo olengo.

x ka f m ka wa olengo e pango mtene kuchu aungo prokharma ko se uzi se ka ke radu ke kawaya tu ka kai se pango kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten se vapen neha f m mani mtoto kwe aungo olengo kwe sa uzi se ka ke radu da ako sada ke mengwa ka ngal mage ka ua kana uluzi se ako sada ke izi che kwe ka tamako ke chuhuna kawajing mau tulai pangga bakan husi se amanim husa o kawajing mau tulai pangga ko sing dei kan husi angwa kam ngko sing amanim husa o ji ke kaim ten ko chu angwa pro kham ngo ngko sa ko si ma se dei kwang kan ko su pa ke ses en 20 khamanite mo kan ngo le ngwi e ten ko a chite ba ngko sa kawiji ga ko ka ke radu ke kawya tu khai si pangga ko e khai kwa radu ke numru ya one ten seva pen neha fm manum tu tu ko aungo bola ngi changu sare gen chima a resta gi bola ngo konna da akwe ale kwa bu khamngo ntu tu ko ungo bola ngi changu sare gen chima ka ke ka wa kan bu ji sya go si de gen tu tu ko a ngo ka bola ngi cha ngo sare ka wa resta ka da pa ngo si de ko an khan ngo si ba ge se zin tu inda minute ke bola ngo mta chong ngo ma si de ge 5 into na minute ko si ba mo pa ngo ka ko an de ka wa kreme ke safety kan bu si ago si de ge aman ho sa mana kom kon le de chu kuna o kreng mi ba se de kan nu ya chau da an tho chu hale wa chau da dro pa ma chau da kon nu da kan nu sin chi ma sa kala to ma se de kan nu se safety ga un ka mo se wa chi ka hem ten chu ma ba wala ma chi cha ang ko sa ka wi chi ga ko ka ke ra do ke ka wa wala ngo ta chu ma ba da ma se de ma ga ne ga me ko se ngo wala ang ko sa de ka wa khasunim awula ta pangma ba ko se de ke eji che ko ka tomo ko chu na pangma man ma sa ke kanu se a kala tungu se na khasune ke mongma so tendu tungu olang

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwe ngmanamka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi kini mkwaka. Mandela kawkhale ya kula mutana namtika ya kesila kulimu. Ka nangtake ka ngaka mpuli nga mwosu mwaka hana titwai e mkao o titwai e kula tiki ikwa wana oia wahutu. Tika la waka hange e mkelongsa mubaya Mandela. Kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli nga katani koyo ya kaitani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan nanteke tatama diba juta wa tajua tage pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ake panga kaju e nga tawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uham Madela kakam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawangke simuka atika kia kwema hegeke atike ga hegeke atike kula yake ngawi chikwa kwee kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi yake ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Jate kye de ekska FM ki
5: Domma kwa de makwena uma platform den ki
4: Onatensiewa
5: Oe dagolam yege FM

Exka if kawa olengo ipangom tena kuchu aung program ko sa wuzi si ka ke radu ke kabya tu ka kai si pangom ko e kai kwa radu ki numuru ya wani ten si va pen neha FM ngalim tutu ko e aung olengo ang ko e sa wuzi si ka ke radu ke kabya tu ka kai si pangom ko e kai kwa radu ki numuru ya wani ten si va pen neha FM ngalim tutu ko e aung olengo ngwe sa ke ma se de kwang kha ngo su pa ke se o minute mo ta ngo le ngwe ten ho chi ta ba ya kwang na de kanu se ka ya tu ka khai si pa ngo ba kwe khai kwa ra du ke numuru ya woni ten se ba pen ne kha fm ngam tu tu kwe a ngo la ng ke me ngo ta ngal ma ke ma se de kwang kha ngo su pa ke 6 minute mo ta ngo le ngwe e ten ho chi ta ba kwa de ka wa kreme ke safety kanu se se go sire safety go jing no tule pango go se wa ji ka em ten chung go bola ma ji cha ngo sa ngo de ga me kum se ngo pro kharma da sa go ji se ma se de ge 6 minute chuang ten go chu a ngo bola ma ji cha ngo sa de chi ma ta ke rest ga bola kwa nga ke mo ngo ma so ten du to ngo bola

Exka if kawa walang mga pangom tano kuchu ang program ko sa uzi si ka ke rado ke kaya tu ka kay si pangom ko e kay pa rado gin muru yawa ni ten siya pen neha FM ngan tutu ko e ang mga walang zici ang kuchu sa uzi si kaya tama si tayo kung kan ko si pa gin ni ten ngay mo unta ang mga walang ngay tenong kung a chita ba Angkui sakuji si kawa resta ka, tapang ngawa ku si den cima resta ki wala ngawa ku ngawa, tama si dagi nteni ku chu au ngawa ngawa, ku sakuji si kawa ki radu ki me ku mesen ngawa neha te chiki ku angki meni te kan ngun ngun ngai ku, ngawa ngawa ngawa ngawa ngawa chita ba ku ngawa, te ka wa kare me ki safety, angkui sa dagi kanu si si aman ngawa sa safety, aman ngawa sa ngawa ngawa si akasi ni ku safety ke chu guna, wa chiki kawa nteni ku chu au ngawa ngawa. Angkoy sa ko si kaya tuwa kay si ako ay kay ko radio kay numero ya wani ten siya pen neha FM manum tuto ko ang ulang awa angkoy sa ko si ngay dagi kawa kage days ta kang humem tan chong awa kay mga maso tan dito ang ulang

kawa ola ngoi mtene kuchu aunga programa ko sawuji si ka ke radu ta ko sidai kawa tini kawa yena twinda khmanite de ko ngkhang go suba ge ne khin der ta khmanite mo ngka ngol ngoi ten ho ji ta ko sawuji se ta ko sidai ge ne khin der ta khmanite chuang mtene chuang ba ta sawuji si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pang ba ko e khai kwa radu ge nimuru ya one ten seva pen ne kha FM ngal mtu tu ko e aung ba ola ngi cha ngui sa re ge ka wa res ta kha ta pang ngo si re ka wa ola cha ye mtel chom ngo ko sa ko ji se ka ke radu ke kawa tu ka khai si a ko si re ge ola ngi cha ten ko ngal ka mo ke mo ngo ma so ten du ta ngo ba ola ngi

kawa wala nga yung tanong ko siyo awang mga programa ko sa wisi si kake rado ke kabaya tu kakay si pangaw ko e kakwa rado ke numuro yung awan itin siyeva pen neha FM anong tuto ko e awang mga wala nga si chang ko e sa wisi si kake wala nga ko nga ke kabaya tu kakay si pangaw ko e kakwa rado ke numuro yung awan itin siyeva pen neha FM anong tuto ko e awang mga wala nga ngwe sa kawisiga konta ke a program no konga ke kawe tu kaisi a kwe kaikwa radu ke numuru ya woni ten seva penneha fm man tu tu kwe a ngwa wala ngi changu sa den chimanta ke res ta ngwa wala konga da a kwisi de kon khan gu supa ke der ta khmanite mo ta ngwa wala kon de ka wadang da pangwa wisi den chimanta ke wala ngwa konga kwe ale kwa program no ntu tu ko ngwa ulang ji chang go sare ji ma ka ki resta ki ulang ko na ki ma ngwa ma so ten du tong ngwa ulang

exka if kawa ulang ngoy mtan ko chu aung ngaw ulang ji chang go sa wiji che ka ke rad hu ge kawe tu ka khai si pang ngaw ko e khai kwa rad ge nimur ya ngoni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e aung ngaw ulang ji chang ta ma si de ge ka wa ka nu ji che kawe tu ka khai si pang ngaw ko e khai kwa rad ge nimur ya ngoni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko e aung ngaw ulang ma si de kwang kang go si pa ge fir en 20 kha mani de m ko e ka wa ngaw ulang ngoi ten ho ji ta ba ngoi sa ge kawe tu ka khai si ge ma ngaw ma so te du ta ngaw ulang

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngumanamka enga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela haukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulin ka nteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hana chitwai e mkao o chitwai e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga kateniko yu ya kaitani henga wake spiritu ya e ya wa tamuhan ngantake tatama diba jutao a tajua cha ke pandu kaklake tike e heke tipange ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin kwa nga tam ngayang puli mga muku keke ya wa tam ngayala tam wisise muku uha madi Kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawanke simuka atika kya kwama hege ka tike ga hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa tike kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya gen kwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Chate tete exka FM ki Domma kwa dema kwena uma platform den ki Onatensiva Oe dagolem 9 FM

XFM kowa ulengo e pangom tenu kuchu aungo a programa kuse wisi si ka ke radio ki kabe tu ka kai si pangom kuse de wala a kong a de kong kan kuse pa ki seo minute ngomo ungto a ngomo ulengo e tenu kuen hong a chite ba ngu e sa wisi si ka ke radio ki kabe tu ka kai si pangom kwe kai kwa radio ki numuru ya wani ten seva pen neha FM Malam tu tu kue awang ngawa walang ngawa Ang kue sako isi se ka ke radu Ke kawaya tu ka isi pang ngawa si day walang Si chan tenu kue ngawa tamang alik wapu kham Ang tu tu kue ngawa walang Ang kue sako isi se Tama si day kuang seo mani te kan ngu si pa Mo kwa ngawa kue ma ngana kue awa Tual firi Tapa ngawa si day walang nyuten Ho si taba kwa de ka uwa da ng Ke mas sa day ka uwa kola Ke kininu Ke jua kawa chi ngawa tu la ke kane uru si chako isi Dagi kagwe wuzila, mkwasing dagi kane kawchwa ng kagwa ahana tamagwe problema ngaw. Pangwa kwasi dagi kawa ngwe akwa nga dagi julei mkwachu ngaba. Da sa dagi jima juha julei akwa nga ke wala, dagi mtancho nga wala. Kwasa wuzi se kake radu, ke maunga maso, tenditong nga wala.

kawa wala ngoi pangom tenu kuchu aunga program ko sa wisi se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangom ko e khai kwara du ke numuru aone ten se va pen ne kha FM ngalim tu tu ko e aunga wala ngawa ngko e sa wisi se ka ke a program ngo ko nga ta kusi te kabe tu ka khai se pangom ko e khai kwara du ke numuru aone ten se va pen ne kha FM ngan tu tu ku e au nga ba wo la ngi cha ko sa de chi ma ka da ma si de ka wo de ng da ka ne wu lu ji se a ku si de ki ki ni nu jo a ki ko la ka chi ge ngi ngi a ku si de ka a ngu ngu ma a ngi ngi da ka ku ko ka ma ko ya ki a man hu si nga a ngi o a man hu si chu wo chi ge ta chu ngu ba wo la ki ma si de ka wo la ngi ko ye ta chu ngu ki de ng ngu sa ki ma ngu ma so ta du ta ngu ba o la

Exco if kawa ola ngoi pangom tene chong programa ko sa wisi ma jwe khamo ko bunga ke wisi se ke kum sing ngoi le ka kokomang ade jigo le ngmo sing ngai jetman style of manual ngoi de bungo se otutulu sila